0: My name is Hansel Calvilla sa Banati. Nung kinatabi ako dyan ang nanay ko, ang mga kapatid ko, ang tanan niya, community, ang chapter sa ang Diyos Gugma. Itabati ko kayo na lahat ng kapagpalang umaga, magandang umaga sa talahagin ng nasa national sa international chapter, no, dira sa Singapore, ay dira sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Canada, no, sa UAE, sa Australia, no, binabati ko tayo lahat, no, ng magandang umaga at blessed Saturday with Satanan. In Jesus' name, amen.
1: Magandang umaga sa lahat, kumbrausisis na pamilya. Kinabata ko ang mga member ng ADG kung saan man sa buong mundo or sa family ko dyan, sa pamilya, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, at saka sa pamilya chapter. Nandito na naman ho kami upang ibantala ho namin kung anong mabuting ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Jesus.
2: Magandang umaga sa inyo ha. O pala si Ate Dos. Nabati ko yung mga pamilya ko sa Iloilo, dalawa yung mga anak ko. Lahat ng mga ADG sa Sigap, sa Bambansa, at sa Mises Mindanao, pinabati ko kayong lahat. Isang palaw umaga sa lahat, sa lahat na nakikinig at nanonood ng anong programa, Goodness of God. Binabati ko kayo ng Blessed Saturday. Nalulano lang po ang ating head servant dyan na binabati ko ng magandang umaga at sa buong pamilya niya. At binabati ko rin po ang Chief Formator International, si Sis Ging. Magandang umaga kasama yung buong niyang pamilya. At lahat ng international chapter, binabati ko rin ang magandang umaga. At lalo-lalo din ang aking pamilya dyan sa Dumangas, binabati ko ng magandang umaga. Nanay at tatay ko at yung kapatid ko na nandyan sa youth na Dumangas sa prayer house. No, binabati ko rin siya. Lahat sila binabati ko ng magandang umaga. Naway ang sa ngayong umaga, naway ang pagpapala ng Panginoon na sa ating lahat. In Jesus' name, amen. God be amen.
0: Brothers and sisters, papakinggan nyo kami sa Himpapawid dito lamang sa 94.7 ADGFM Calino. Kag sa 98.9 ADGFM Estancia at 92.5 ADGFM Patnongon, Your Healing and Miracle Radio. At papakinggan nyo ka rin sa ating online application, ang Diyos Gugma Online Radio. Papanood sa ating Facebook page at ang ADGFM.
3: Ang pulong subong ng kasili, nagpapalikon sa inyo ang inyong kabuhi kay Kristo at nagalipay sa inyo ang iyang upa. Nagkaahi ang itanay ka mo sa Espiritu at may kaluluho ka mo kagkaluoy sa isa at isa. Di kinapangabay ko sa inyo, ipaya ninyo ako sa ubos paagi sa pag-isa sa inyong mga unang-una mag-ibog maanay kang pag-iusa sa Espiritu tinutuyo. Hindi ka mo maiayahon upod magpadayaw-dayaw sa inyo mga ginahimo, kundi magpaubos ka mo sa isa kag isa at hindi ka mo magunahuna malabaw ka mo sa ipan. Pangitaan ninyo ang kayuan sa ipan at hindi lang ang inyong paugalingon na kayuan. Kundi ninyo ini nga pangunahuna na iyaman ni Kristo. Amin niyang buwi, mapulong sa Diyos. Salamat na kasi sa Diyos. No, mga ubog kay Kristo, tininato na patian ang atong pulong, no, na kasi ningin nga ang pagpaubos ni Kristo, kagang hiya, pagka halang doon. No, di rin nagpapabutsag nga ang aton, no, ang aton mga kalipayan, no, ang aton nga kinapalingkong kita, no, sa aton mahal na Ginoo, no, ang aton kay kaip na panandin naton nga ang Diyos it, no, may gugmaon para sa aton, no, dira ginaga, ano kaya nga, grabe kipapabos ang aton mahal na Ginoo, no, napaka,

0: Napakatawag it siya para sa aton tungod sa iyang gugma, no? Na ginapambing siya sa aton pagi sa balaan niya espiritu, no? Ang kaluoy niya sa aton, no? Kag ang tanan-tanan niya git nga na tananggit ang pagpakamaayo niya para sa aton na kung sabihin gani bila isang katakatawo, no? Makasasala git kita nga kung diin tanaw niya hindi kita tapos, no? E di mayari git niya sila nga bilang isang katawo, no? Bilang isang katakatawo, no? Mayari git sa aton nga na hindi nami nga pangunahong dapat ah. Hindi mga isang tao, no, isang katao, may aragid nga may batasan, gina isang katao, maiya-iya kong bilang isang katao, no. Gani, no, ang tanan, no, sa gugmagid ang sang pagkaluwis ang atong malangin, no, upang ngayon ta ina, at kung tinatanan, basa na nga nato na hindi na kita pagbalik-balik na magpakasalariwan pa, no. E kung sa diin gani, din ginagasiling sa pulong ng hindi kita pala mag ano sa atong isik na pareho, no? Hindi kita maglabaw-labaw pa nung naara pa lang malabaw pa kita sa atong isik na pareho, no? Gani, no? Magpangamuyo kita sa tanan na tinion, agot nga ipapuyo natin ang bukma kagaluoy sa atong mga Ginoo nga sa diin kaangay maniya, kaya ti nabala natin nga gintuga kita sa isa ka, no? Sa lagragway, no? Mga sa laragway, kita sa ato mga Ginoo, ginhimo kita nga tumot sa iya. Ganit, no? Kita man, maging tingwaon naman nga magpareyo man kita sa iya nga may tatifusoon, makagaya sa ato mga Ginoo, magbang makahabog ba kita sa ato nga isig ka pareyo. Kung nagasiling ganit, no? Sa pulong ganit, no? Ang kinaugali sa Diyos, no? Kaya laging hapon, no? Pero wala siya magunahuna sa makusog, dapat siya magtingwa nga maging saangay, no? Sa Diyos, no, kaya nang maging kaangay man hati, maging kaangay man kita, no, sa atong nga mahal na Diyos, no, gani, no, sa tanan natin niyo, mga yung kita sa grasya, no, agud, tanan, aton, masarangan, hindi na kita magpakasala, liwan, no, sa atong bisig na pareho, sa atong mga kauturan, na kung sa diin, may arakit sa bilang tao, sa masala na may arakit malain, sa kauna-una kita, mapangusga, no, bilang tao, no, bilang tao, hindi na ang kasalanan, kundi ang grasya kita sa ato, mahal na Ginoo, nga kung sa diin, may arak makita nga, mga ugalian, wala nga, mga mabinahin-bahin, no, may arak kita na kiti, si, bilang tao, no, hindi kita nga, na-free will kita bilang tao, pero aton, no, aton, ginimugon ang pagkamahayo sa Giyapo, no, kay gali, no, ang himuunta nga, ang ating kita lang na aton, may Diyos nung give, no? Matagip soon na kaangay din gagawang isa niya. In Jesus' name, amen.
1: Tapos may sabi sa dito sa Bible verse ng Filipos, no? In Filipos 2, in chapter, verse 12. Ganit, mga hinigugma ko, subong nga nagkasinulunton ka po sa higat sa gihapon, sa akon, sa ako sa ukod pa ninyo. Magpasinulundon ka mo sing labi pagit karon nga wala na ako sa inyo tupad. Pagpagpadayon ka mo sa pagpangaputlay nga may kahadlok pagpagpuro sa paghimpit sa inyo kaluwasan. No? Sa pulo kay Lord. Kasi sabi ni si Lord na nung naging himpit tayo sa ato mga pagtuo sa iya, kung may arang himpit sa ato mga pagtuo, hindi na kita makahimo sa mga sala, albal ang mga sala na, so hindi ko na paghimuon. Kaya ara ka sa ibang kahadlok, no? Nga, napahanundog nila ang atin ng mahal na Ginoo, na wag na gawin ang mga masama, no? Na alam mo naman na ayaw talaga yan ni Kristo, no? Sa akin kabuhi, na ako ni ang nagkaroon sa akin wala nga, yung, nung nabalaan ko ang mga pulong ni Jesus, nga yung makasalanan ko noon, no? Matatakot na ako yung ibalikan pa, no? Kay sabi ko, andyan ako sa kay Kristo eh. Hindi na ako gusto yan na mapaimpihan, no? Pa ako. Nakasabi sa sabak ni Kristo. So, ginatinguan ko, kid, na maghimo sa maayo sa akong si katawo, no? Sa akong talansis, no? Nga, kinahanatagit ang maayo nga kakabukot ko sa aton isig katawo, ilabi na rin ang pagpakubos. No? Kaya sa pagpakubos, no, may pagbalanggat na dito lang matapos sa aton. No? In Jesus' name, amen. Kaya mo sa putong sis, ang kasilingid, no, na nagpaubos kit siya, ganito nga, tumalong ino, nagpaubos kit siya sa iya kabaligon, no, kat naging masinurong doon kit siya sa iya Diyos nga, amay nga, tugtog sa iya kamatayon, no,
0: bisan sa iya kamatayon sa cross kin dala niya to sa pagpatay.

0: katawan para sa aton bilang tao, no? Kasi bilang tao ya ano kita mo nang isipin na masasala kita no hindi kita masarangan ang tanan kung isa yung kita nagrasya kag panuoy para sa Jesus name amen. Okay. Kaya nga yung mga may opo. Sa ilahang mabalit. Mayroong kaliwan ng tulipin, mayroong makikisa na Espiritu Santo at mayroong tala at malasakit para sa isa't isa. No, yung sinasabi ko nila na pag tayo may magandang kalooban sa ating mga ano, tao. Kaya lang minsan, wakalingi sa atin ang yaya ng magandang tao kay Kristo. Kasi, minsan, pag tayo ay nagkakaisa sa bawat isa sa atin, lalo na sa aking mga kapwa na isang tumutok tayo, kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Lalo na bakang si Kristo ay hindi rin tayo niya napabayaan. Then, at ang lahat ng mga tao na minsan na nagmamahalan, parang kagaya kay Kristo, mga sa atin. Kaya, pag tayo ay lumalapit sa kanya, lalo tayo ay sa atin.
1: Amen.
0: So, sabi dito, kaya nga yamang, yamang mayroon kasi lahat ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo. At mayroon kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Kaya sinabi ko, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at pagkakaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayo gumawa ng anumang dahilan pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang ganda ng pagpapakumbaba, ituring inyong hikit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ang salita at buhay ng Panginoon. Ang salita ng buhay ng Panginoon. Jesus name, amen. No, sabi dito sa ating pulong, sabi dito, kung tayo ay may pagkakaisa, no? May pagkakaisa, may, ano tawag doon yung tawag doon? Yung nagtutulungan, no? Nagtutulungan, nagpapakaisa. Merong, alam mo kung tayo ay may pagkakaisa sa ating puso at papakabubos ba? Ano yung sa pagkakumbaba, no? Sa ating puso. Katulad ng puso na nagpakumbaba sa Jesus. Dahil sa ating kasalanan, lahat yun ay nagpakumbaba siya sa mga sa ano ganit sa lahat ng ginawa sa kanya, hindi siya naglumaban. No, talagang lahat ng mga salita na masamang mga salita na sinabi sa kanya ay tinanggap niya at nagpakumbaba siya. Kaya tayo nga mga tao, no, ituturing tingnan natin yung nangyari sa ating mga napanood. Kung paano siya nagpakumbaba sa mga tao. Kaya tayo rin magpakumbaba. Makamtan natin ang kapayapaan sa atin, hindi lang sa atin, no, sa ating lahat na para makamtan natin yung pagkakaisa dahil nga ngayon alam natin na yung tao dahil sa pagyayaman, yung pagsariling interes, alam natin na wala talagang matutunguhan. Katulad yun na nangyari sa atin sa Pinas, no? Na yung ating

0: na kakagulo. So, tayo, magtutulungan tayo na manalangin lagi na maibalik ang pagkakaisa at pakumbaba sa isa't isa. No, kaya nga, ako pa ngayon sa akin mga, no, earlier, no, pag ano pa man ang inyong sasabihin sa akin, no, na tinatanggap ko lang. Kung ako nagkamali, tinatanggap ko lang kahit iniisip ko na, sabi ko, iniisip ko yung laging nagaano sa akin isip, yung si Jesus na nagpakumbaba. Ako pa kaya? Kaya lahat yun ng mga, minsan hindi natin maiwasan, may mga tao o mga private employer, baga nagsasabi lang kung ano lang, masakit, di ba? Hindi natin maiwasan yan. Merong taong nagsasalita ng hindi maganda sa atin. No, pero tayo tinatanggap natin yan dahil tayo nandito na kay Kristo, nandito na tayo sa community at nabuksan na tayo at nakakarinig tayo ng mga pagtuturo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo, marunong na tayo magtanggap ng kung ano man ang ating, ang naririnig natin sa ating sarili, sa ating kapwa, no? Naririnig natin, tinatanggap natin at meron tayong pagkakumbaba. Kaya, salamat sa ating mahal na Panginoon at binigyan niya tayo ng puso na pagpakumbaba sa isa't isa. In Jesus' name, amen.
1: Gani, no, sa katubanan sa ngalan ni Jesus, no? Jesus, ang imong ano, no? Gani sa katubanan sa ngalan ni Jesus, ang tanan ng mga tinuga sa langit, no? Kansa duta, kansa idalong sang duta, magalugod, no? Kang tanan maghambal sing hayarag si Jesucristo nga ako ang Ginoo sa kadungganan sang Dios nga Amay. Kumalanong sa imo nga sa experience. Tanan kit no ang kung kasasala at pati tungod sa atong mga Ginoo no na magaluhod kit kita gani no sa ang tanan ng mga tinuga no galuhod kita sa akon mahal nga Dios e siya gid lang ang hanan na nabaw sa ngalan in Jesus name. Amen. Amen.
2: Pag may ano ka, pag-andiyan ka talaga sa Panginoon mo, talagang noong dati, kung hindi mo pa talaga kilala ang Panginoon, masyadong mataas yung pride mo.
0: Yes.
2: Yung hindi mo kaya ibaba yung sarili mo kahit alam mo saan na mali ka. Pag kinanong talaga yung, hindi, ako ano to eh, parang tama ako, tama. Pero nung na-experience mo na talagang na meron tayong Panginoon na talagang nandiyan siya, talagang kakainin mo yung pride mo. Talagang kahit na sila yung mali, sila may ginawa kasalanan sa'yo, ikaw pa humingi ng patawad. Para lang, pag meron ka kasing ano, meron kasing kapayapaan sa puso mo, pakumbaba, meron kang peace sa puso mo, na parang magaan ang buhay, magaan yung spirit mo, ano ba, magaan. Kasi alam mo, nagpakumbaba ka kahit na alam mo, hindi ka ang nagkamali o nagkaroon ng kasalanan. Mm-hmm. Kaya, minsan, nangyari yan sa akin na yung inano ba, pinagbintangan ka.
0: Mm-hmm.
2: Yung paglalapag ng kaibigan mo, kay family mo. Kasi hanggat lalabanan mo yung ano, yung pride, ikaw din magsasuffer eh. So, pinatawad yung tao na yun para sa peace ng puso mo, para sa kalayaan mo, para ang buong parang family mo na matiwasay ba yung pamumuhay ninyo na walang galit, na masarap mamuhay sa mundo na walang galit, tapos yung magbigay ka sa mga tao na kailangan sa'yo, mag-share ka, na ang pagbibigay na yan, hindi yan payabangan eh. Yung kailangan mo na attention, papuri na all, nagbigay siya doon si hindi. Yung sumunang galing, nakaya mo na parang nautyo ka na, magbigay ka sa tao dito, mag-share ka. Para sa'yo, kaligayahan yun, hindi kayabangan yun. Kaya ang sarap ng feeling pag nagawa mo yun ng mga bagay na yun na alam mo hindi ka, maraming hindi kasi time ano pag alam mo may Jesus ka walang takot kahit last na ng pera nagbibigay kasi alam ang Panginoon ang provide

0: Estamos a por esta, ¿no? Ama, al cabo, tambahon, sagamu, ¿no? Pero ang mga buang-buang, ang mga tao, wala nag-aandam, ¿no? Sila nakapadaso-daso, ¿no? Kato, mga tao na rin ito, nag-ahimo sing kapangat, pero ang kaalaw, painulungko, ¿no? No? Kadiligit na nagasiling nga, ang malain na tao man, nagabaton, sang nagkakabagay sa iya, pero ang maayong nga tao, magabaton, sing malos, tungod sa iya, mga binuhatan. Ama na sa utod na ito, nga, sisa, no, nga, pasatiin nila ako siya, no, kus, no, sa tiin nga, kaya pinakabagay niya sa sang mayong mabalita sa madalmali, yun o, no, dito, kaya siya nagpaugos nga, kasi tiin man nga, may nag-chat sa iya, may nag- pag sa iya nga huska, no? Huska sa iya nga kabubi, no? Dahil ano siya ginagapaupos, kaya kung sabihin nakabatik na siya sa mga pulong sa mga ato mga nga ginuho, ngayon ito ginugtan, no? Pag iya ito kabubi. In Jesus' name, amen to him.
1: Yeah, sa mga sister, sa, ako din ma-share ako sa inyo sa aking mga karanasan na dahil sa gugmasang ginuho, no, hindi ko na ito nagawa. Nakikinig ako ng radio nung time na yon na sabi ng sa nagka sa Ginoo, no? Ako kung mayroon niya, nakamalangang ka sa inyong si katawo sa kapwa, no? Hindi ba na pag-ihalad sa Ginoo? Sa Ginoo. May isa ako, mayroon ako na asawa sa palang kapatid. Tinigin siya pinatik. Kay nag-aos na kapatid ko, tapos dinamaya pa ang pamilya namin. So parang sumama ang loob ko doon. At ako mismo, dahil sa noon, wala pa ako siya grasya sa ang Panginoon. No, ako ang nagkanya. Kaya ako sa una, ang kinaandan ko, wala nga akong kontra mo ang aking pamilya, na ako ang makontra mo din. Kaya wala ako sa una. Ngayon wala ito sa pagpaubos, no? Ang nasa nalatabo sa ako nga, nakapatid ako sa pulong ni Kristo. Nung time na yun na nakikinig ako, sabi sa akin, no, na magpatawad ka. So nung time na yun, nag-scroll ako ng cellphone ko, nakita ko itong kapatid ko na, tapos nakita ko nga, arasa sa ako na advance pa na. So yung advance ko sa, ang una na pangamuyo ko, siling ko, Lord, tani, ano niya pala, sang i-reply, ayun na pala, i-accept niya ako na friend request. Nung time na yon, no, nangyari talaga ang ako nga desire na tani, i-accept niya, no, kaya naging friends na kami ni Wat. Tapos, ako mismo, ano pa ubus sa iya, no, magingin talaga ako ng sorry sa kanya. Kaya si Dingko, aral ako sa Ginoo, hindi na ako gusto nga, may mga salaparang na parang nga ari pa sa ako, hindi nahuktan ko, no? Hindi ako gusto nga, hindi ang makanadalan sa ako, no? Ang hindi ko pagpatik sa iya, no? Kaya mga nautod ko sa kay Kristo, no? Nga sa lahat ng oras, no? Magpakumbaba talaga tayo, no? Kaya kung magpakumbaba, aral na pagpakumbaba, no? May aral nga, ang aton mo lang kapayamparan, sa aton mo lang ang pangunauna, sa akong kapuhi, no? May peace kita na magbuha, no? In Jesus' name, amen, no? So, hindi na ang akong ara sa iyo ang kaakig, ara sa iyo may pagdumot, no? Yaragid, no? Ang iyo mangyapong tagpusoon, no? Ang iyo mangyapong tagpusoon, mga kugatakid, no? At dali ganyang ginoo nakakita, no? Sa nagkakahanap po, bisang diin, no? Nagabantay siya, kung bala nagahimok kita, sing maayo upon malain, no? Ang malulo ng mga pulong, maghatag sing kabugi, pero ang masakit ng mga pulong, nakapilas sang nagipusoon sa isang tao, no? Ang muna ganyan ng mga utod, no, magbinan tayo higda sa tanan na tinion nga hindi kita makasakit sa aton bisig ka pariyo, no? Kaya ako man, nakapasalamat din ako sining community na ako nasugatan, na ako sa diin dirigit ako nabuksan, sa diin nyari ako sutong, no? Nag-panugin, ano ang kaayos ang Ginoo sa akong kabuhi, no? Na kung sa diin ang guman, no? Bilang tao man, no? Nga, kasasala man ang daw, no? Hindi ako nakapit. So, no? Bilang kita, no? Hindi ka nakamasarangan ang tanan, lalo na ako, sa mga Iloy, nga may alam man nga nag-atubang man sa sakuna, no? Sa mga, na isang hindi pa ako nabuksa, no? Yari din ako sa mga pangunahuna na hindi manami, no?

mga naga ano sa ara bala wala pa na himo sa isa ka tao pala ilabit gid sa akong nga ano partner nga sa akong bana nga ang gid na no nga ara ang pangunahuna nga hindi man nami no nga ang si kung isa nga sa wala pa bala na himo pala ara na sa himo muna no bilang ako kay diri ako sa malayo no nga diri gid na or na nasugatan pag nagkabatigid ako sa pulo nga ako sa din may ara ako mga kabugatan no nga bilang isa ka OFW no ara gid ang masugatan namon ang grabe gid ang sick no grabe gid ang kaluyahon no ang bisa may ara man nga amo no nga ba, mga experience man natong tanan nga OFW no in ang gipan hindi man namin nga mga amo no sa basta tanan nakarelate kita tanan bilang isa OFW just na may ara kita nga tanan kita no kabuklay nga kung sa diin nga kung wala lang Diyos no kung wala lang kita Diyos nga ginakilala no pag ining komunidad nga aton nga kina no kinasalihan ko wala lang kita no ba nang siguro na as na siguro ano na ko no wala na no tay kung sa sinip sa kung sa diin niya hindi mo din masarahan tanan ang sinta kayo pray lang no kag namin ni kumay ang kita nga komunidad kay makapangayo kaya sa amang kaukuran nga sis prayers kuli kay ako no kanami kita kay salamat kay ko sa sinip ng komunidad nga kung sa diin yari kita ko nabuksan kag yari ang kaalam ko sa pagtuman kapapamati sinintag sa tag sa kapulong pag makapamaayo sa tanang at iniun kag ilabi na kita ang pagpangamuyo kit na hindi kit magpulag sa anon mahal ng Ginoo na kung sa diin sa muna wala pa akong nabuksan yara ang tanan nga tanan ba lang kainit mo bilang nanay kano ang kairitable mo bilang nanay na kung sa diin nga kapag like it no nga so ikaw gali isa ka nanay no sa kababae nga kung kinasiling gali no suga sang tahanan no sang balay sang atong balay kung ikaw bilang nanay nga no ikaw malain ka man no di paano na lang ang imong mga kabataan no ang imong mga pamilya kung hindi mo suguran kung hindi mo sila kung ano sang maayo about sa pag ano sa atong mga Ginoo no pagpakilala si Jesus para sa ila paano na lang ako sa diin may ara ko isa man ako pa nagaantos man no bilang Eloy no nga sa diin na ang tanan nga mga circumstance no kay kung diin sa wala ka pa na ano sa Ginoo nga ara gid pala nga ang kaimulon gid pala ara gid pala down to earth kay nga siling mo daw panag pala sa tanan-tanan, no? Pero diri kita ko nakabatikit sa puno nga sa pagpapakot sa ako nga naibalan puno nga sa din bilang Eloy, bilang isa kang babae, bilang isa kang nanay nga kinalan ikaw magali mismo, no? Ikaw magali mismo magkapakilala sa mahal mo Ginoo para sa imong mga panimalay, no? Sa imong mga pamilya, no? Sa imong mga kauturan, sa ginasharean mo, no? Sa atong mga abyan, no? Kag diri kita nakabatikit ako sa puno nga ang maalam nga babae, no? Nagapalikpon sa panimalay, no? Ang maalam galing nga babae, nagapalikpon sa panimalay, no? Pero, ang buang-buang nga babae, no? Nagaguba sini, no? Di amo, amo gini na, no? Nga, kung buang-buang galing sa kananay, sa kababae, no? Nga, wala siya nabuksan, kag wala pa sa mga nga Ginoo, no? Na, nagaguba, gini sini, no? Sa panimalay, no? Kagami ng tutun, no? Nagpakita sa pagtawad sa Ginoo, pero ang pagdaya, no? Wala pagpahayag sa pagtawad sa Ginoo, no? Amo na gali, no? Nga, amo na magtawad kita sa mahal ng Ginoo, nga kung sa diin, tanan-tanan, no? Kita, bilang Eloy, no? Pakilalagin natin tanan sa ila, no? Kung sa diin, ang tagsakapulong, no? Ang mga pulong, no? Sang buang-buang, no? Magadalagid sa silot, no? Magadalagid sa silot sa iya. Pero ang mga pulong sa matarong nga tao nagatipig, no? Nagatipig kaya sa iya, no? Gani ang mga mahal nga mga malakong mga kauturan, no? Nagapamati si Nay, kung man nabinagin si Nay ng OFW, no? Sa ato mga kautod, no? Magpangamuyo kita permi, no? Kapagkilalagin natin ang ato ng mga pamilya sa ato mahal nga Diyos, no? Kahit kung sabihin ang ato na ginuha mo na ginaatong dalampan, no? Palaliktan sa tanan nga tinion, ako sa diin, ni balaan din nato ng tagsakapulong, may kamatuuran, gano'n.

0: pagsugod kit siya nga Dios no maari kit siya no ari kit siya sa tanan sa aton maski diin ka magbalikit o ara kit siya sa tanan natin yun para sa aton gani ng mga utod no mga abyan mga kapwa of WO no tanan no magpukan po yung ikaw na labi na dikit ako sa diin niya kita sa mga sa malayo dito sa aton panimalay sa pamilya natin no na kung sa diin ahalikit no akong man kakaluyang hon na kung sa diin masiling ka nga masinggit ka na, no? Mapuli ka na sa Pilipinas. Eh, kupis ka, may ari ang aton ng mga maski. Ara sa aton ba lang, no? May masakit kita sa aton lawas, no? May masakit kita sa aton lawas, pero ara ito man, magkita gihapon, no? Sige, sa obra, no? Nga ginapilit kina natin ang aton ng mga kalawasan. Pero kung sa diin, may ara kita yung Diyos, no? May ara kita ng Diyos siya, magabuli, kita na siya sa aton, no? Mga kanta, kita para sa iya, no? Maski sige obra, no? Sige kanta, sige praising, sige pamati, sining mga programa sining atong komunidad no gani pasalamat din po sining komunidad no sa Dios ko ma nga kung sa diin no tuman gid ako nabuksan no tirikit maka siling gid ako yang Dios ko ma forever in Jesus name amen ka amen.
1: Halita, ito ba gusto may dagdag pala ako sa pagpakumbaba no na naalala ko noon nung magula ako dito sa komunidad, no, na wala akong nagasalig, no? Nagasalig ako sa akong kaugalingon. Hindi ako nagasalig sa akong talaga kaugalingon, hindi ako nagasalig sa mong kaalam na nakuha ko sa Bible. Nung akon-akon na. Ang galing na ang kabudlay, no? Nga ikot hindi ito magpaubos kay Jesu Kristo, nga aton-aton lang, no? Hindi kit namin ang resulta sa mga utok kay Kristo. Kay sa sinibala nga mga tinio, no, nga daw, aral ako na nagawali na bala ako, no. Nabatsyag ako hindi sa akong nga tagipusoon. Nga kung hindi ako magluhod, no, magpaubos sa atong Ginoo, no, daw, hindi ako yasang kontento sa akong nga rinahimo. Kay, tiin mo, ako, na muna bala. Pero kung pabayaan mo lang gali ang Espiritu Santo, ang mag-ano sa imo, wala ang mag-iya sa imo, no? Kanamit sa pakiramdam mo, no? Kaya daw, ang fluya, wala daw, tuloy-tuloy lang, no? Nga daw, wala sa iya, daw wala kayo na, kung kaisa mo, kung kaisa, sa akong kahadlok, aras sa akong pagduhan, kung wama, no? Kung ano pala na gusto ka nila, amun na, no? Kanamit lang galing ka, wala lang kay Kristo, kaya daw, kanamit sa imo, wala na pag-anbasan mo, pagkaroon sa gospel ni Jesus, no? Nga abag-an mong hindi mo. Kunti kayo so good. Kaya Jesus kithalit pala, no? So, ang ganang kita pasalamatan ko sa mahal na Ginoo mo, nga sa pagpaubos ko sa iya, no? Kaya ako na, ang kaalam ko nga, nalangit, no? Ang mula nang nag-iya sa akon, nga halin sa Ginoo, no? Hindi na isang kalibutan na kaalam, no? In Jesus name, amen. Amen.
2: No, ang mula, no? Mga utod, no? Ang mula, sensitive, no? So, tungod, no? Hibataan ni mo, no? Ang paagi, no? Ang sikrito sa pagpangamuyo, no? Sa iyong mga pagpaupos, no? Sa pagpangamuyo, sa pagbulig, no? Sa balaan ni Espiritu Santo, no? Ni So Cristo, no? Nag-hinway, ginilway, ginapos, ginilway, kapit, no? Ginilway, ginapos, ginilway, ginapos, ginilway, ginapos, ginilway, ginapos, ginilway, ginapos, Jesus name.
1: Amen. Amen. Jesus. Amen. Jesus.
2: Jesus. Ako sa muna, sang medyo bataot pa ako, hindi ko na inubuson nga klase babae. Tapos dalok-dalok pa ako na, doon ko na magata. Wala akong lakot. Wala sa mga tao. Ang muna, nagi ako sa muna.
1: Yes.
2: Wala ko yan. Wala akong lasang pagpalangga sa ato niya. Sige pa rin. Kaso lang kahit di tungod sa pulong sa ato niya, mahal ni Kristo, na yung masasana ko.
1: Yes.
2: Tungod pala sa iyang Espiritu Santo nga ano sa aton niya ako galingon kaya na yung masasana ko. So, bote, ano ako sa mga pakariyo ko ka, na pinamagaon.
1: Yes.
2: Tapos, gaya nag-uso na kasi muna ako, hindi mo kung ano yung gabato. Okay. Oh, ano na nagya ko sa muna eh. Para sa ako niya, wala ko yung lakot sa iyo. Ang mapuna sa muna. Kaya dito sa pero may talaga pa matay sa hindi na tawag wala sa pulong sa Diyos pala. Eh, ang mananang Espiritu Santo doon ay mas masana ko.

0: na himo yangan na duman niya, no? Pag ang iyangan ng nabatian nga nga tag sa kapulong, ginhimo kini yan, no? Kay ini kita nagapalipay kini sa akon, no? Ang kumagimo ka, no? Magimo ka sa kuan ba na, magbulik, no? Mag-share, no? Sa kung ano sa makaya niya lang, no? No? Bukal ang kanya may balik kaya ang ginoon, no? Siksik, liglig, kasi kasi nga kunuyag mo magmalipayon, babinuligon ka sa mga imol, no? Kaysa la, ang pagdamay sa bisan kay sinuman, no? Amo na ganun yung mga utod na pag-ano na kita, no? Magpadayon kita, no? Para sa bato mga buhaton, sinigil na binigit-sining ang kapunyuntan na kung sa diin niya, agad kami nagpanaksi, no? Nagpanaksi kami sa tanan kaayuan sa mahal na Diyos na naibala ang ginamon na may araman kami sa mga kabudlayan, no? Kabudlayan man din kung sa diin na, pero kung may Ginoo ka, may Jesus ka, no? Masalangan namon ang tanan. Kaya di makabalo na kami mga pangamuyo na makahambal kami nga, Lord, imo naman ni Lord, ah. Pagpiyan ka naman namon, Lord. No, bukat-bukat naging Lord, imo man ni Oara, yan, kagalingon mo yan, makatawai ka para mahiluway ka, no? Kung sa diin, no, sa atong nga pagtalilipon, diri, no, kagaya sini, nag-aapak kita sini, no, ara yung ma-tipay ka ba naman kung sa diin malipatan ng tanan, no, mga problema, no, mga maski ilabi na gin, no, ang dikit naton man, mga spiritual dryness naton, no, kung sa diin, kung makaliwas ka naman sa aton ng mga buluhaton, no, sa atong plain meeting, no, mga sinibala, ng mga buluhaton na kung sa diin, no, kung mag-say yes ka lang gali sa Ginoo, no? Mas yan, hindi mo masakit kagbalatian, no? Hindi damo kita sa aming kauturan nila yung sa pagtuman, no? Sa pagtuman nila, sa pag-ilabin nila sa pag-pulig, no? Sa pag-share sa inyong mga tithings and offerings, no? Na naibalagin natin na hiningatong komunidad, no? Ang magitiniang palagyan sa mag-evangelize man sa bukos sa kalibutan. Dani, no, pasalamat din kami sa kong sining komunidad, no, nga kung sa diin, no, pagi man sa ang mga sa ang servant, no, salamat kin Brett Edwin, nagkatanan yung mga members, ang mga mentors, is King, tanan mga members sa nagpidiris nila, no, sa atun mga komunidad sining Diyos Kugma, naghahambal din ako yung samtang may kabuhi ako, no, magpadayon ako, no, magaservisyo ako sa hambal din ako nga sa akong kabuhi nga nabilin sining kalibutan, magaservisyo gina po, suno sa akong gid masarangan, no? Ganino nagapangamuyo gina po sa Ginoo, nga sa tanan na tiniunugtan niya gina po, tagaan niya gina po sa kusog, kabakod, no? Pagkaisog, no? Kagkaalam, no? Ang tanan ng mga pulong, no? Nga maipaampit kuman, kagmaishare kuman sa aton, ng mga kauturan, kung sa diin, no? Wala pa sila mabuksan, no? Gani, ininog na pasalamatan mo kitang tanan, no? Sa Ginoo, o sa diin nga, sa, may ara kit siya nga kayuan para sa iya mga tao kung magkapalapit ng kita sa iya. In Jesus' name, amen.
1: Amen. No, sabi ko nga, sis Angelus, no, noon, wala kang, ano tawag doon, hindi ka matay ng busod, hindi ka lahat. Lahat tayo, dumaan dyan. Sino lang ba sa atin ang hindi dumaan dyan? Diba? Lahat tayo, bago tayo na marating dito, lahat tayo na naranasan natin yung mga ganong pag-ugali. Nagrasyaan lang tayo at blessed lang tayo dahil pinakilala sa atin itong community. At nakilala natin yung ating mahal na Panginoong Diyos. Yun nabuksan ang ating mga puso.
2: Amen.
1: Kaya salamat tayo, salamat talaga sa ating mahal na Panginoon at lalo din sa ating servant na pataguyod nitong community dahil madami talaga ang nabuksan. Katulad ko nga, no, ano rin ako nung tawag doon, yung ugali. Lahat tayo. Kaya nga nag-share ako na yung ako roon talagang iba yung ugali ko. Yung ugali ko, hindi rin ako makapanumusod. At hindi rin ako tawag na hindi ako nga pwede lumuson sa aking kapwa. No? Pero noon, meron na talaga ako. Kahit paano, meron na ako ang tawag na yung malasakit ba? Pero hindi pa as in na minalasakitan ko lang yung

0: parang mahirap, pero hindi yung ibang tao naman. Yung mga kaya-kaya, hindi ko minarasakitan, yun ako. Pero ngayon, no, dahil nga, na nakarinig ako ng mga salita ng ating mga Panginoong Diyos, nakarinig ako sa mga program, sa mga magtuturo ng ating mga leaders, no, doon, ina-apply ko sa aking sarili, hindi lang pala sa mga mahirap, kundi sa lahat ng tao. Tayo'y magbibigay o kumbaga malasakitan natin yung sa, no? Dahil alam mo, kung tayo nagmamalasakit sa ating kapwa, mapapagpan natin ang ating ang paginawahan sa ating puso. Katulad na lang sa akin, nung naranasan ko, no, na kahit no, yung taong nanghiram sa akin, madami taong nanghiram sa akin ng pera. Alam mo, yung nanghiram sa akin, kundi siyempre, ano ko eh, yung talagang, kahit wala, dati yun, hindi ko pa nakilala si Lord, talagang, ng, ano ko, malambot yung puso ko ba, ganun. Eh, hindi ko pa kilala, nagpapahiram ako, hanggang ngayon, hindi ko alam kung katahan ba yun, or ano, basta, kasi nanghihiram ako, pero ngayon nag-iingat ako. Kasi, siyempre, may naranasan ako na hindi ko kilala, nagpahiram ako ng pera. Hindi ko naman pahiram yun, talaga binigay yun. O, kusa akong binigay. Pero ngayon, nang hiniwalaan pa ako kay Lord, nung nagpahiram ako ng pera, sa mga tao, hindi ako binabayaran. No? Pero, sa kahit ganun, no, hindi ako nagsasalita ng mga masama laban sa no, pinabayaan ko na lang. At pinagpasal, Diyos ko na lang ang lahat. Nasabi ko nga, sabi ko, si Lord na bahala sa kanila. Kasi, alam mo, yung madami akong napahiram, pero sabi niya, babayaran, pero hindi naman. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Kasi nga, nandito na ako sa kay Lord, no? Sabi nga ni Lord, sabi nga sa papulong, kung nagbayaran sa'yo, huwag ka na mag-expect na babayaran ka. Kaya yun ang nangyari sa akin, no? Kaya, salamat sa pagtuturo sa ating Panginoong Diyos, no? So, kahit ganun, nakatulong ako. Tapos, hindi ako na, ano tawag lang, hindi ko, kumbaga, hindi ako na sasalita ng kung ano-ano. No, siyempre, kung taong tayo, kung wala tayo sa Panginoong Diyos, naku, magsasalita talaga tayo ng diba? Pag kami yung pera. Pero dahil sa grasya ng Panginoon na nandito na tayo, no? Kaya nag-ano tayo, pakumbaba, no? Nagmalasakit sa ating kapwa. Kaya salamat sa ating mahal Panginoon sa patuloy niya na pagpapakilala, no? Sa ating, at nagpapagusoy siya, nag-ano sa ating mga, nag-gumagabay sa ating buhay. No, salamat sa ating mahal Panginoon. Sa Jesus' name, amen. Amen.
1: Ako din, ano, meron din akong i-share na nung nagtrabaho ko sa Saudi, parang hindi ako nahirapan. Yung application ko, parang 1 month lang yun. August 3, then August 26, lumipad na akong punta sa Saudi. Wala akong kahirap-hirap kasi ang ano doon, yung may-ari ng agency, dati pong employer. So, recommendation, ganun. At saka, blessed din ako kasi wala akong gastos. Wala, kahit ano, siya pa rin pupubayad sa akin, pupunta ng agency, yung medical ko na, libre yun. Kaya sabi ko, wow, thank you Lord. I'm very blessed. Tapos nung nandun ako sa Saudi, ang employer ko, pati mabait sila. By company nagsasagaling sa akin. Parang ano sila, tractor ng Aramco, self-contractor. Nisasabi ng employer ko, Lani, maybe you have some relatives that you know that they can work in the company. Kasi ano sila eh, oil refinery. So, sa mga construction. So, ilang family, friends, hindi po ibang kilala eh. Nirecommend sa akin nanay ko. Alam yung nakatulong ka sa kapwa mo na yung wala silang sariling lupa, na dahil natulungan mo sa 3-4-5 tao na yon, nakabili sila ng sariling lupa nila, nakapatayo sila ng bahay nila. Minsan, naisip ko na, wow, no? Na-share ko sa kanila yung blessing. Kasi kahit ni-recommend ako sila, wala silang hirap kasi parang madali na sa kanila mag-apply kasi sabi nila, oh, madali lang yan kasi nga under was a vice president ng company. Nung makita ko silang lumabo, nakatayo ng bahay, wala kayo ng bahay nila, magdadalpan.

0: ang buhay nila, sorry. Pag hindi, sasabi ng nanay ko, wait, hindi ka na naalala nila, hindi ka mo na kinakamusta. Sabi, kaya mo na lang Panginoon ng bala sa kanila. Pero minsan pag maalala ka nila, one sa akin sa feeling na kahit sa ganung way na lang, maalala ka nila. Kasi ako, pag meron ako, ayaw kong maging madamot sa kapwa ko. Kasi yung pupunta ko ng Saudi, blessed na yun sa akin, Panginoon. Kasi, na-ask ko yun sa Panginoon na, pupunta ko ng Saudi, walang-wala. Kaya nakapunta ko ng Saudi, wala akong gastos. Yung may-ari pa ng agency, yung nagbigay sa akin ng pamasahe ko nga. Ano yung pag-araw-araw pabalik-balik agency? Siya pa rin provide. Tapos, yung pagdating mo doon, nakatulog ka sa kapwa. Yung iniisip ko minsan yung tao tinulungan, hindi yung babalik sa'yo. Ibang tao na babalik sa'yo. Kaya, ako yung tao yung hindi ko maramdaman na may inggit sa kapwa ko. Magtatrabaho ako to earn na kung anong pangarap ko. Kung kaya ko, i-share ko. Kasi, the more you share, the more blessing sa family nyo, sa buhay mo, sa rito. Kaya sabi ng iba, minsan, kala nila maraming pera. Tatawa lang ako kasi easy-easy lang ako. Nagay yung hindi, sasahod ko dito, hindi ganun kalaki. Pero I'm always blessed ever since na hindi ganun kalaki yung sahod ko. Pero kung anong gusto kong gawin, na-achieve ko. Kasi may Panginoon akong nag-guide sa akin para ma-achieve ko mga bagay niya. Kaya thank you Lord sa blessing, sa buhay ko, sa family ko, na salamat. Na the more na kilala mo ang Panginoon na alam kong ano, nag-guide lagi sa Jesus name.
1: Amen. Dira pala, ano, tinaan sa atin sa liit. Siya, no? Inabalikan ni siya sa sit-sit-sit-sit kung ako sa atin. Malikin sa liit. Malikin siya, no? Sa ilang mga kultura, no? Tao na hindi dirin sa sumilata. Saanggit siya na nakabati siya sa kulong sa tatiin no, na pinabalik na wala sa double siya guys. Hindi na no, sa ZPC ang balik para sa tatiin. Okay. Ano, kita lang ito nga lang na dito. Kila dito pinakaalong lawas. No? Pag-ayo, no? Pag-idait sa pupus niya, panimalay, no? Kadirashin niya, ginapasinan. May way niya si Lord na ibalik sa Ginoo ang iyong kaliwan sa inyong katawo. Jesus' name.
2: Amen. Mga sister and brothers, no? Salamat sa pulong basa sa siling nga umaga nga mga kapatid nga kinahanglan din natin ang magpaupos na ilabi na din sa aton mahal na Pino nga ang tanan nga aton himuon no, no nga para gid lang sa iya kag sa iya lang no wala na sa iban no nga kanamin laki atong arak sa Ginoo kay ang katawhan wala ang isara gid tanan nga hidahatan niya sa aton tanan gani no mga kapatid no kung kami naka-experience ang panghigugma sa mga atong mahal na Ginoo, no? Ina-share na naman sa inyo na, sa inyo, no? Sa atong tanan, na talagpamati, no? Taga, no? Ang nanonood din, no? Na gawin natin ang kabungkol sa atong mahal na Ginoo. In Jesus' name, amen.
1: Yes, Lord. Yes, ako, no? Kaya tayo, no? Na mag ano tayo yung magbalasakit tayo sa ating sa kapwa natin kung tayo ay magbalasakit sa ating kapwa at kumbaga makikita sa atin yung ugali ng ating kung tayo nagpapakumbaba at nagmamalasakit dahil si Jesus din yan nagpapakumbaba at nagmamalasakit yan ang ugali niya. So kung meron tayong ugali na ganyan, makikita na talaga ang Diyos ay nasa atin. No? Si Jesus nasa ating puso dahil sa ating mga ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon.

0: noon. Dahil binigyan tayo ng ganong puso, no? Kumbaga, at manasa sa ating kapwa. Kaya magpatuloy tayo, no? Magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan na gustong gaw, na kabutihan na katulad ng ginawa ni Jesus na mga kabutihan. No, patuloy natin yan kahit may mga simple relation, hindi natin maiwasan yan. At minsan, meron pa yung mga trials na dumating sa ating buhay. Pero, kahit no, dahil yan, dito na tayo na tinuturuan tayo kung paano natin tanggapin o anahin ang paglabanan ang trials na yan. Dahil nandito na tayo at kuman tayo, alam natin na ang mga problema tutulungan tayo ng ating mga na Panginoong Diyos dahil nga na alam natin sa ating puso na dito na sa atin ang ating mga na Panginoon. Kaya maraming salamat sa lahat, no? Salamat sa inyo. No? Salamat sa nakikinig sa pagbantal at pagpakastuo ng mga ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Ibinibigay ko ang papasalamat, papuri sa ating mahal na Panginoong Diyos. In Jesus' name, amen. Amen.
1: Salamat ulit na nandito na naman kami na share sa inyo yung kabutihan kung paano binago ng Panginoon yung buhay namin. Kaya sana yung makapanood nito, may natutunan din kayo na sa pagbabago, bisa ma-realize natin na iba na bugani na kaya malaking pinabago sa kaya salamat sa Panginoon na kilala ko siya na nakapasok ako sa Diyos kasi malaking biyaya sa buhay ko, sa family ko na binago niya ang pamumuhay namin. Binabalik kong papuri at pasasalamat. Jesus name.
0: Amen. Amen. Salamat sa nanonood na. Oo, bigay lang naman kami ng share sa aming buhay. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sinuksan niya talaga yung isipan ng puso ko. Kaya, talaga na rin tayo ng kapahal sa kapwa, isa-isa, at pag makumaga.
2: Mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig, pagsubaybay, at pakikinig sa ating programa ngayong araw. No? Lubos ang aming pasasalamat sa Diyos dahil binigay niya tayo ng pagkakataong magsama-sama, matuto at magnilay tungkol sa kanyang salita, no? Yung mga kapatid po ng Kristo, no? Ang sa sunod na ating programa ay ang topic natin sa sunod na sa Saturday ay ang tungkol sa libro ni Isaias, no? Ang kaluoy ay itanyag sa Diyos, no? No? At sa lahat ng pagkakataon, patuloy natin tandaan, ang Diyos ay pag-ibig, nalalahan at sumasagawa sa atin, no? In Jesus' name, amen. Closing prayer, sabi.
0: First, the starting words ng Pasig Sabay. Magkapadayon na kita no, sa ato mga buluhaton, mga ugot kay Kristo, no, sa mga FW, no, kay Dirigid, no, Dirigid na doon masaksihan kung ano ang ato mga Ginoo, na kung sa diin, no, nag-iyagit, no, nag-iyagit pagpaubos no, sa ato mga Ginoo, na kung sa diin, taman bilang tao, no, kasunod mo kita, sa aton mga nakagaya sa mga na Ginoo nga may ara na papaupos sa aton. Ikaw galingon sa kagsig katawang tapos makahagta sa maayong din sa aton na Ginoo maayong din aton na pagbuhat. Yan mo kay parang dumungin natin nga gintuga kita no kaangay no, sa kawangis no, sa aton mga na Ginoo gani ang aton tagipusoon no maging kaangay man kinangan maging kaangay man sa aton mahal na Ginoo na may ara putli no kasusila no para sa aton isip ka pa rin yun gani magpadayon na kita.

0: mga ka-OFW sa tanan mga nagpamati sini. No, salamat gid ining among komunidad kay kami gid yari gid nagpanaksigid no nga matuod gid no ang Dios ubi para sa among kapuhi na siya gid ang matutuod nga ang tagsa niya kapulong nabal-an gid namon nga ini no may kamatuoran no may makaayo no maka-provide sang tagsa-tagsa nga among pinanglan no, no yara gid ang tanan sa iya tagsiya gid ang among kapalaligtan no atong palaligtan sa tanan nga tinikon kung ano man dira, no, ang aton mga kabutayan, no, pagsalig lang kita, no, kamasahod sa aton mahal na Diyos, no, iharakit, no, bubikit siya, pagpaugdon lang aton siya, tanan sa aton, ng kabubi, sa tanan ng tinikod, in Jesus' name, amen and amen. Uyo kita. Ginoong Isos, salamat naman sini sa mga pulong na yung maging pahayag sa amon. At salamat naman sini sa komunidad na kung sa diin ipakilala magin sa amon, kung sa diin yaring kami na bungsan. I-bless ka ng amon headservant, tukod man sa iabukos pa ni Malay, tukod man sa tanan ng mga members, sa Diyos ko mga ginoong pag tanan mga mga lideres, ginoong pag ginabanghayo naman sa giyapong tanan, ginoong bukos ng katawan sining kalibutan, patumbaran ko kami sa tanan man sa amon, sa lahat. Ginoo, tigil kami sa tanan niya, tinio na good mga padayon, pagit kami sa ining amang punuhaton, sining Diyos sukma, sining the goodness of God, amang programa, ginoo, o tigil kami sa tanan niya, tinio, kagintes, kinapos, kinitin ang komunidad, upod man sa tanan na amang magiging na pangamuyuan, tanan, ginaglaim na mo ng tanan, na tanan ang mga intention, pag ginapangamuyo, ang tanan ng mga mayara sa hospital niya, nag-parasakit, inaayo na ina ni Jesus. Tanong tanan nga pagidait na bahaton na gita ang puna sa tanan. Katanan ka nagpapati sa kung may mga gina, pangayo nila sa Ginoo ang puna niya na. Na inyo na tanan na bahaton, no? Na ang pun, ng mga kayuan, isang pa inyong mga kapupunan, no? I-bless gina ang tanan, Ginoo Jesus, aleluya. Salamat, Ginoo, uptan mo naman kami, Ginoo, sa masunod, Ginoo, ng mga programa namin. Kag-iniman, masunod na mga programa, sa ining komunidad, the journey of the Lord. Jesus' name. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
1: Diyos, gumas.
0: Nagapuyo, magapanghikot sa aton.
1: Kapuyo, magapanghikot sa aton.
0: Ang Diyos, gumas.
2: It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Psalm chapter 18 and verse 32. This sacred text segment is brought to you by ADG Singapore Chapter.
3: Sa mundong puno ng ingay, pagsubok at pagbabago, may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Ang kabutihan ng Diyos ay tapat, sapat at walang hanggan. Mula sa bawat luha na napapalitan ng ngiti, hanggang sa bawat panalangin na tahimik niyang sinasagot. Ito ang kwento ng kanyang biyaya.
2: Welcome to Goodness of God, isang programang magpapaalala sa atin na sa bawat yugto ng buhay, ang Diyos ay mabuti.
4: Goodness of God
2: by ADG Singapore Chapter.

ining abang tagipusoon. Kari ka Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang among tagipusoon. Is there? Kagang Ginoo nagatulog subong sa imo. Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin yara siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen. Ah, my Lord, in your

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maging putli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit.

touch me again. He touched me. He touched me. Yes, I believe.

sang nagapadayon sila sa paglakat, may sikat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: sa ating pagpanilay-nilay sa mabuting balita. And there, we always acknowledge that Jesus is really always with us in our journey. And having this gratefulness in every hearts every day, na kahit andyan man mga pagsubok, mga kahirapan, patuloy ang pangako ng Diyos na tinatanggap natin. And there we experience the glory of our Lord that never fails. In Jesus' name, amen. Give me my brother husband.
1: Yes, no, isang magandang umaga, no, sa ating mga kapatid kay Kristo. No, it's a great privilege na nandito naman tayo.
0: Amen.
1: No, to share the word of God, no? At sa mga kapatid natin, no, na nandyan through any media platform. No? So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagbigay naman sa atin ng bagong buhay. Kaya ngayon nandito tayo, no, na kung saan patuloy, no, patuloy sa dahil sa love, no, awa ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya nandito pa rin tayo, no, para sa to journey, no, journeying the faith, no, towards God, no, through the sa ating ano, sa programa natin, no, sa title, yes, pa lang. ito ay isang walang katapusang paglalakbay kasama si Kristo, and we're thankful, no, na nandito tayo. So mga kapatid natin dyan, no, we are praying, no, na kung ano man ang inyong inais na pinipray ngayon, no, that you believe that Jesus is there for you.
0: Amen.
1: No, answering all your prayers, no.
0: Amen.
1: So kahit ano ba yan, no. So also greetings, no, sa mga kapatid natin na nandiyan, no, sa kung saan mang lugar. Especially dito, no, sa Hibawan Norte, Mandarin Edition, sa Prayer Center, sa Angus Kugma, and also sa City of Iloilo,
0: mm-hmm,
1: no, and the whole Panay Island.
0: Mm-hmm.
1: And also sa ating beloved Philippines. And sa mga kapatid natin na nandyan, also sa labas ng ating nasyon, na nandyan sa Taiwan, Hong Kong, sa Singapore, no, sa Canada, sa USA, no, andyan also sa, no, Australia, at nandyan din sa Dubai, sa UAE, no, sa Europe, no, at sa saan man, no, ang panig ng mundo na ngayon ay nakikinig, na ngayon ay nandyan, no, nandyan sa Facebook, no, kahit sa anong social media platform, no, naway ang pag-ibig ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon is extending there, no, extending there to reach you, to give you all the desires of your heart.
0: Amen.
1: No, so tayo nagkakaisa, no, sa ano ng Panginoon para sa inyo. Sister Ging?
0: Amen and amen. At alam po natin na yan, talaga abot ang bawat isa na andyan ngayon. And today, mm-hmm, is Saturday,
1: mm-hmm,
0: at patuloy po ang ating ministriya, ang Diyos Kuwa International, mula umaga hanggang gabi sa pagpapalaganap ng mabuting balita, mm-hmm, together with our brothers and sisters,
1: mm-hmm,
0: Hong Kong chapter, Singapore, yes, Taiwan, Australia, no, na talagang yan, no, ang mabuting balita, how God works in everyone, na talagang yan, patuloy na sinishare iyan sa pamamaraan, no, ng bawat programa. So we, no, invite you, no, to watch in every programs of our dear brothers and sisters, dahil dyan po we will be inspired of the wonderful, hallelujah, works, marvelous things that God has done to each lives. At dyan din po, may mga prayer meeting po tayo and different chapters internationally. Together dyan po sa Hong Kong, mm-hmm, no, may apat tayo dyan ngayon ng mga chapters na every Sunday may pagtitipon dyan yung ating mga kapatid. Together dyan din po sa Singapore, no, sa St. Bernadette, dyan, sa, at together sa mga kapatid natin dyan sa Taiwan, na you will also they

0: personal attraction of this world, no? The attraction wherein you need pride, you need honor, no? Out of this. So, I thank for God that He helped me to transform. Having this kind of obedient heart, it helps us to navigate what is the right path. Because this obedience, it brings us to a place where unwanted or unknown, no? Because of the curiosity of us na kaya natin, even there's the presence of God. Because of disobedience, because of pride, no? So, pero, and that way, have this kind of disobedience heart, it will lead us also, all the time, to a not favorable, a not good, no? Not good na experience sa ating buhay. And that way, we feel so pity, no? And on the kind of, and regrets on the decision that we have made. And God is always there, no? He didn't abandon us, even though we have that kind of, a lot of failures, especially in decision making. So, andyan pa rin ang Panginoon sa pag-aalaga sa atin, sa pag-aalaga sa ating puso. Sa pusong hindi sa lahat ng panahon ay pinaparinggan ang Panginoon. Hindi niya hinihear or inaccept ang word ng Panginoon because of the kind of pride in life. So, but we are so very thankful that God is always there to remind us and stand for us, even we hurt Him so many times. And also, we are so very thankful na sa kabila niyan, andito pa rin sa atin na gumagabay sa ating transformation sa ating buhay. Ikaw, Sister Gig.
1: Amen. the receptive heart. Mm-hmm. So, doon, no, habang nakikinig, tama po iyan, we have that that free will, ano? Mm-hmm. Kung tatanggapin natin ang napakinggan natin at isa sa buhay natin ang napakinggan natin, mm-hmm, o mananatili lamang tayo na nakikinig dahil may mga tao siguro na hanggang sa pakikinig lang pero wala namang
0: they can hear. Yeah. They can hear. But there's no acceptance.
1: Yes.
0: Yes.
1: So, yun po ang grasya na pinapakita sa atin. Receptive heart could see the glory of the Lord. And if we have na nakikinig at maisagawa ang mga bagay na kaloob ng Panginoon sa bawat buhay po natin. And it starts from, again, no, from hearing. And then, we decided to walk the talk. Yeah. And to us the God's grace, no, dahil hiningi po natin ang grasya ng Panginoon at doon natin nakita kung paano ang hiwaga ng buhay nakasama ang Panginoon dahil sa ating pagtanggap at pagsasabuhay niyan. So isa sa mga nakita ko na mga eksperyensya, no, na noon talagang yaan, no, nung dahil talagang ika nga sabi ko nga, no, noon talagang ibang-iba ang mga hangarin sa buhay, iba-iba ang iyong plano sa buhay. No, but the moment that isa din pong grasya na tinawag ng Panginoon to say yes and this call to na mag full time sa ministry. So at first talagang may battle, no, talagang andyan. O doon narinig mo na yung boses niya na tinatawag ka to serve Him. At first, talagang marami pang munang away dyan sa kalooban mo. Dahil nga, klaro sa yun noon, no, talagang meron kang mga planned na mga, para po sa inambuo mo na ng mga plano. Yes. Especially noon, sabi ko nga, there is already every year, may mga time frame ka na dapat ganito, yes, ganito.
0: So, timeline.
1: Timeline, no? Yes. Talagang, talaga para sa iyo may mga taka-picks na talagang dapat gawin. At na alam na alam mo hindi nakaangot, no? Not connected, no, sa plano ng Panginoon. It is only you that decided because you wanted something, because you're here to the world and you wanted to pursue it with

0: with your friends, with your ano kung ano no ang tinuro ng sanlibutan. But again, yun yung pinapasalamatan ko that wow, we're living by the grace of God. Every day is we're living, no? We have that sufficient graces to our baptism na talagang no nakasakasama natin na hindi sa ating kalakasan, hindi sa ating lahat, no? Hayag na hayag, but everything comes from above that He really called us even in the midst of our weaknesses, in the midst of, yan po, ng ating mga away. Talagang salamat dahil hindi tayo sinukuan ni Lord, hindi Amen. Ako sinukuan ni Lord. At Siya ang, na ano no? Siya ang talagang nagtagumpay. At yan, ang plano niya.
1: Yes.
0: At yan po, if we only listen as Jesus calling us, at kapag bukas yung ating puso, at kapag papasukin natin si Lord, talagang klarong-klarong kanyang boses. The moment also, no, again, no, ng time na tinawagin ako ni Lord, talagang, yan, no, noon talagang nagmo-morning praise na kami sa bahay. And that time, na that very moment, that morning, when we prayed together with our Papa and sa bahay, talagang na yun, yung pagpapahayag ng pagtawag ng Panginoon na Siya ang iserve. And together, I saw Mama Mary in my vision. Talagang yan, no, may ano siya, holding that globe. Na talagang, para, no, parang inaanyayahan ka na also to, no, na awakan mo rin iyan. Hindi lang hawakan, kundi tanggapin mo rin iyan sa iyong puso at maging kasangkapan ka ng plano ng Diyos. And that day, may Papa Tommy, king tulungan mo yung international. No, may mga international brothers and sisters tayo na sumasama parati sa mga radio programs. Sabi niya, tipunin mo sila. Ha? At iba't iba yung mga lugar. So at first, talagang, ha? Sabi ko, naka-fix na yung plano ko, Lord. Yun yung sa isipan ko, Lord, ganun. That time kasi magsasign ako ng contract, no, sa aming admin na magta-transfer ako sa nursing department. Department sa nursing NSO nursing ano?
1: Nursing service office.
0: Ah. Dahil for 3 years andyan ako sa andyan ako sa admin dahil sa outpatient ako. So doon when that time habang araw-araw andyan sa presensya ng Panginoon, doon ko pinapasalamatan si Lord na Siya ang nanaig sa akin habang nakikinig araw-araw sa banal na salita. Especially may Papa when he told us na tulungan niyo ako sa ministerya, no? Upang ma-secure natin na sama-sama tayo sa kaharian ng Panginoon. This is the way. At doon, habang araw-araw, parang ang lahat ng naka-plan na ng andyan na unti-unti ni Lord binago yung aking, no? Ang aking mga plano sa buhay. And imbes na magsasign ng contract, no, ang na-sign ko is resignation. So yun, when we, no, the very moment that we have the accepted heart and we listen there in the recesses of our soul, God speaks directly into our hearts. And there, nagiging klaro po ang plano ng Diyos na hindi atin-atin lang, kundi ang lahat ay dahil sa plano ng Diyos, plano para po sa ating kaligtasan. Kaya sabi ko, wow, kapag siguro sinunod ko yung aking kalooban, ang aking plano, baka wala akong peace. No, dahil nung full-time ako, araw-araw, talagang gumigising ka na may kapayapaan, na may kagalakan. At nakita ko, noon, gustong-gusto ko maging nurse. Pero sabi ko, bakit every morning kapag nagkagising ako, balot na kaagad ako ng takot, no, na, hala, baka toxic mamaya. Ninuunahan na nangiisipan. At yun na, yung nananatili sa puso mo, may takot na kaagad early in the morning. So kung minsan wala kang peace, no, not until yan po, nag-full-time din kay Lord. And fast forward, nung nagsasign tayo ng ating, magpe-pledge. Doon na naman habang andyan yung cellphone, sabi ko, pinakita sa akin ng Diablo, ay, ito na yung mga kasama mo noon. Andun na sila sa ibang bansa and enjoying life to the fullest.

0: No? Because it's not only on the hospital yung ating skills na nalalaman na madyan magagamit, but also God is using us, no, to share that kind of, ano, not only in our families but in our communities, no. So it's finding the truth and the truth of navigating towards sa gusto ng Panginoon sa ating buhay. So talagang, so you were also very amazed of all those blessings and grace ng Panginoon for giving us the chance again and again na out of that, no, na sundin natin kung boses ng Panginoon sa ating puso. Because the true happiness, if we stay in the presence of the Lord.
1: Amen. Talagang masarap kapag ang ating puso ay naka-align din sa plano ng Diyos.
0: Yes, that's true. That's true. Very true talaga. Because we are so blessed. We are not blessed because of our status or background or outward appearances, but because our hearts are aligned with His will.
1: Yes.
0: Yes. Talaga. Baka, no, baka ngayon, kayo ay masaya dyan. Baka ngayon, masaya kayo, the poor blessings is within you. No? It means that your heart towards God is talagang naka-align. That's why hindi tumitigil yung heaven to pour out those blessings na nararapat sa atin. Diba? So, we gain a lot of status in this world. But, not all of that, no? Not kung tingnan mo, because of our strength na or our study na ginawa natin. But talagang nandyan talaga sa plano ng Panginoon.
1: Yes.
0: Diba?
1: Amen and amen.
0: So,
1: yan ang hiwaga kapag na kikinig tayo sa boses ng Panginoon. And isang grasya, no, na maririnig natin ang kanyang boses for those that, no, ang Panginoon palati pong gusto na manatili yung pusong dalisay sa bawat isa po sa atin.
0: Yes.
1: Because having that clean and pure heart, we could hear His voice. We could see the glory of the Lord working in our midst. Dahil again, sabi nga sa atin, parati sa Ate Ching, hindi pwedeng makapagsasama ang Espiritu ng Diyos at ang Sanlibutan. Espiritong Sanlibutan. Talagang ang kabayaran ng kasalanan, the wages of sin is death and separation from God. That's why let us always ask God, no, to puso, no, kung ano ang sabihin ni Lord na ito ang daanan, ang pagpapatawad. Let us always ask that grace to forgive. If God forgive us, then let us ask Jesus that we will have that grace to forgive also, because it is the way for us to see and hear His voice. At yan, hallelujah, araw-araw gagabayan tayo ni Lord. At iyon ang grasya na kahit na yung ating no, mga bukas ay babaguhin, unti-unting magbabago kung ano man ang ating noon, no, nakasulat na kung minsan yung ating mga plano. But kapag, no, ang grasya ng Panginoon ay suma sa atin, nadadaig na ang lahat ng yan, ng plano ng Diyos, na makikita natin na ay ito pala yung daanan, no, ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoon sa bawat isa. Hindi sa atin, kundi sa Diyos at sa lakas din ng Panginoon na suma sa atin. Kaya't yun, no, ang isang grasya, no, na everyday, no, let us listen to Jesus' words that, hallelujah, araw-araw, patuloy siyang nag-aanyaya. Patuloy niya tayong ginagawin. Dahil kung isan tayo lang, may problema talaga.
0: Yes.
1: Yan, dahil talagang pursado yung sanibutan, tayo yung lumiliko, tayo yung bumabagabag ng daan upang yung bendisyon ay isa sa atin. But again, if we have that receptive heart, then we could enter, hallelujah, the Word of God in our hearts. And there, hallelujah, patuloy ang paggabay, patuloy ang mga pangako ng Diyos through His living Word na ating matatanggap araw-araw. At wala na tayong hahanap-hanapin pa. Amen.

0: pwede ka sa bumakambal, ha? Ginaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, kabuta, no? Ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganitulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kaysa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: padalubon naton inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo nagapati kita nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Galing pabakuron naton ina nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nagapalig-on sa aton espirituhanon ng mga bugay. Palig-unon naton ina kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapaligan sang yawa, sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina, oh, nga yari sa aton, yari sa aton ang inangangalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling.

ari. Mga muscles kag tendon, ginatandog ka sa buong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed. Ang mga tumpan, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Scoliosis, kapag magaling. Be healed. Be healed.

nakasubong sang isa kaasawa nga maluib. Subong ipatawad ko ikaw. Kagit buligan, Diwan. Kagindi ko ikaw pagpaslamon. Maging kasubong ako sang bana sa imo. Sa paghatag sa imo kinamnan.

ibayaw hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa mataas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release His healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang imong ngalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sampulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

namin ang nakabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan galit ang mga magkasasala nagapulaman sa mga magkasasala na nakabayad. Hindi, Abo Ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimuan maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako nga ba, kagmagabaton kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing matagagahong nga Diyos. Kagmaalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kagmagabalaot. Magmaluloyon kamo, subong ng inyo amay maluloyon. Hindi kamo magpangukong kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan. Kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo. Kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang. Pagkutang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo. Nasukubsing maayo, nagasok, nauyok, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

When the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we

Close our eyes. Let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya. Na kunyara ang panulay nagapalagyo. Sa iyang presensya. Ang presensya nga nagaayo. Tuwa na ito, Tinay.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabal-an mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabal-an mo gid nga yagugma wala na gapatumbaya sa iyo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo, hambalan mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay. Tungod kay ang amay, nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: ang atang pagtuo. Pagkitatanan, hindi na palangga sang gidoo.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Tayaw lang.
1: Oh, hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah.
0: Kabayin mo ba siya ganaton ang iyong pagpalangga?

0: Sa mundong puno ng ingay at pagod, may isang pusong laging handang umunawa.
1: Isang pusong hindi napapagod magmahal at patuloy na gumagabay saan ka man naroroon.
0: Ang puso ng ama, mapagpatawad, mapag-aruga at puno ng biyaya.
2: As the Father has compassion on His children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Psalm chapter 103, verse 13.
0: Kahit malayo sa pamilya, kahit nasa ibang bayan, ang pagmamahal ng ama ay laging malapit. This is
3: A Father's Heart
0: ng ADG Hong Kong Chapter.
4: Praise the Lord, all you nations, all you peoples, praise Him. How great is His love for us. His faithfulness lasts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, we thank you for gathering us today. And we ask you, Father, to bid us. Let the blood of your Son, Jesus Christ, heal each one of us. As we start, O Lord, the things, the mission that you have entrusted us this afternoon. Father, we ask your blessing. Bless us together with those who are with us in this program. Let your blood, Jesus Christ, shield to each one of us together with our families, together with our community, and together with the family of those who are with us here in this program. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. At magandang hapon po. At maraming salamat dahil po nandito kami ngayon na naman sa ating programa sa Hong Kong, AG Hong Kong Chapter. Maraming salamat dahil pinipo naman tayo po na samahan niyo naman tayo sa ating isang araw, isang oras na pag we are going to discuss mga kapatid. Father's Heart. ADG-FM Kalinog, 98.9 ADG-FM Istansya, at ang ating 92.5 ADG-FM Patnongon Antique, Your Healing and Miracle Radio. At mapapakinggan nyo rin sa kami sa online application ang Diyos Gugma Online Radio. At of course, mapapanood nyo rin po kami sa ating Facebook page, ang ADG-FM Live po tayo ngayong hapong ito po. At again po, isang mapagpalang hapon sa lahat at pinapasalamatan po namin kayo na nandito kasama namin ngayon sa oras na ito at nandito po kami ngayon sa isang oras na talakayan sa ating salita ng Panginoon. At mga kapatid, no, gusto naming we want to greet everyone na sumusunod po sa amin ngayon. At bago sa lahat po, ako po ang inyong anchor sa hapong ito, si Sister Rona. Kasama ko po dito si Sister Milafel, ang aking co-host po sa hapon na ito. At of course, kasama ko po dito ngayon si Sister Aprilin ng Yunlong Chapter at si Sister Mary Ann po ng Chunwan Chapter. At maraming salamat to be with us this afternoon po. At of course, binabati po namin sa oras na ito ang aming head servant po. Ang ating head servant, si Brother Edwin A. Daulo, kasama ng kanyang pamamahay. Kasama na po si Sister Gingging Almarza, ang aming chief formator sa international. Kasama po sa international ministries po

0: sinasabi ang ating mga kapatid na nasa international po. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. At of course po, binabati namin lahat kayo nandiyan na sumasubaybay talaga sa amin sa every Saturday po ng 2 to 3 p.m. in the afternoon. Maraming salamat po na nandiyan na naman po kayo na sa pagsama sa amin sa aming programa. At of course, mapagpalang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po na nandiyan kasama na ang aming mga kasama dito sa mga sa Hong Kong chapter, ang aming Yunlong chapter, ang Chunwan chapter, ang Hang Hao chapter at ang Choi Hong chapter namin. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Kasama na po, binatabati namin dyan ang aming senior formator, si Nanay Ana po. Isang mapagpalang hapon po, Nay. And of course po, sa lahat dito po sa amin. At dyan po sa studio po ngayon, kasama ang ating nasa technical side. Thank you very much po kay Brother Joshua at kay Brother Fernel po. Maraming salamat. At sa hapong ito, bago po ang lahat, ibibigay ko si Sister Minafel sa kanyang greetings po.
1: Magandang hapon po, mga kapatid namin kay Kristo. Welcome back sa ating programa, A Father's Heart ng EDG Hong Kong Chapter. At ako, ang inyong lingkod, Sister Minafel. At nagpapasalamat tayo sa buhay na Panginoon na patuloy niya tayong binigyan ng pagkakataon na maibalik po ang ating programa sa hapong ito. Kaya samahan niyo po kami from 2 to 3 p.m. no, every Saturday po itong programa natin. At pinabati po ang lahat nating kapatid na patuloy na sumusubaybay, mga kapatid natin na nakikinig sa radio, nanonood at sumasama po sa ating Facebook Live. Sa mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kasama, mga kapatid natin din sa Pinas, lalong-lalo na sa pamamahay ng ating head servant, Malia, at sa buong nilang pamilya. Ganun din po sa ating international reformator, Sister Ginggin Almarsa, at sa kanyang buong sambahay. At sa lahat po ng mga leaders, ng mga members po ng iba't ibang chapter dyan sa Pilipinas, at ganun din po sa international chapter natin, ulit dito po sa atin sa Hong Kong, dyan sa mga kapatid natin sa Singapore, sa Taiwan, sa Canada, sa Australia, sa mga kapatid natin dyan sa Middle East, at saan ka mang panig ng mundo, sa sandaling ito, ang aming pagbati mula dito sa Hong Kong chapter, with the peace, love, and joy of our dear Lord Jesus Christ be with us all. Amen.
0: Amen. Si Sister Evelyn po, pakinggan natin, Sister, ang greetings po.
2: Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Sister Evelyn. Binabati ko po ang ating head servant sa araw sa hapon na ito na at saka yung kanyang buong pamamahay, ang aming chief formator, si Sis Gingging at ang buong niyang pamamahay. At ang yung lahat ng miyembro ng ang Diyos Dugma community dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan mang sulok ng Pilipinas makarating ang programang itong The Father's Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat and peace be with your brothers and sisters. At binabati ko rin po ang aking buong pamamahay dyan sa Saragas, Saraga Chapter, na magandang hapon po sa inyong lahat. In Jesus' name, amen.
0: Sister Mary Ann, please.
3: Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Sister Mary Ann. Magandang hapon po sa aming servant, kay Brother Edwin, sa aming si Formator Gasting, at saka sa aming Formator doon sa Mindanao, si Brother Peter. Magandang hapon po. At sa aking pupang pamilya dyan, sa Banga South Cotabato, at sa aking brother husband, at sa aking mga anak dyan, magandang hapon. At sa Mongihar family dyan, sa amin, magandang hapon sa inyong lahat. At alam ko po kayo ay nanonood ngayon. At narito po kami ngayon na magpapatunay naman kung saan ang kabuhay sa amin. In Jesus' name, amen.
0: In Jesus' name, amen. At amen. At kayo mga kapatid, no, sa hapon na ito, yung ating pong pagninilayan, no, sabay-sabay nating pagninilayan, ang ating topic for today po is yung sa gospel po ni St. Luke na chapter 10 verse 17 to 20 po. At nagsasabi dito, the 72 disciples returned full of joy. They said, Lord, even the demons obeyed us when we called on your name. Then Jesus replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. You see, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy so that nothing will harm you. Nevertheless, don't rejoice because the evil spirits submit to you.

Rejoice, rather, that your names are written in the heaven. At basahin ko po ito sa Tagalog. Bumalik na nagagalak ang 72 at nagsabi, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay sumunod sa amin dahil sa iyong pangalan. Sinabi niya sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Tapakan ang mga ahas at alakdan. At daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunpaman, huwag kayong magalak dahil sumusunod sa inyo ang mga espiritu. Magalit kayo dahil nakasulat sa langit ang inyong pangalan. The word of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nakita natin sa ating ebanghelyo na binasang araw, no, na ang mga apostoles, no, bumalik sila na parabang napakasaya-saya nila, no? They were so excited to come back at sabihin sa Panginoon, Lord, alam niyo ba na napasunod namin yung mga, we are able to pass down the evil spirit, no? At saka sabihin nila na, Lord, grabe, no, na sumasama pala sa amin o nakikinig pala sa amin ang mga masasamang espiritu pag ang pangalan mo ang ginamit namin. Parang talagang tuwang-tuwa, no? Siyempre, mga kapatid, pag yung bang sa ating pagsiserve sa ating Panginoon, pag nagsiserve po tayo sa ating Panginoon, ang saya-saya ng pakiramdam natin, pag ron parang mayroon tayong na-accomplish, no? For example, yun bang nasa amin dito, mga kapatid, pag Linggo, pag yung along araw namin, umpisa sa umaga, maaga pa lang, hanggang sa gabi, nandito kami, no? Yung sunod-sunod, ang mga oras namin, ang mga gawain, mga responsibilities namin dito sa simbahan po. Siyempre, pag nandito po kami sa parokya, no, sumusunod rin kami sa mga activities ng parish na kailangan namin sundin. Na on the top of that, kailangan pa rin namin, kapatid, siyempre gawin natin yung ating mga gawain as ang Diyos gugma. And also at the top of that, kailangan rin namin lumabas para mag-evangelization, para mag-street evangelization. Kasi po, no, napakagandang pag napakikinggan namin yung mga kapatid rin namin na nagbibigay ng patotoo sa radio, no, na sila rin nag-house-to-house visit sila, no? Napakaganda ng ganitong gawain ng ang Diyos gugma. E kami dito sa Hong Kong, no, ang ginagawa namin, nag-street evangelization kami. Pumupunta kami kung saan na nakikita namin na mayroong mga OFW na nandiyan, nakatumpok-tumpok lang, no, in a group. So nilalapitan natin namin 'yan at start evangelizing, and yun nga, nagpi-prayer. So within the day po, pag yun bang parang pakiramdam namin na punong-puno kami dahil nagawa namin yung mga lahat na dapat namin gawin, no? Ang saya-saya namin, no? At parang pagdating mo sa gabi, no, makaharap mo at makausap mo ang Panginoon at sasabihin mo, para ka bang bata na after ng klase mo ay i-report mo yon sa parents mo kung anong ginawa ninyo sa buong mag-ahapon, no? Tayo naman na gumawa tayo ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin, yung mga mission natin everyday, no, tuwang-tuwa tayo at nagpasalamat tayo na dahil kahit tayo ay pagod, no, na nagawa natin yung dapat natin gawin. At we are so happy, no, at the foot of Jesus at kakausapin ang Panginoon bago tayo matulog at kakausapin na, Lord, maraming salamat sa araw na ito dahil nagawa namin ito namin. Ang saya-saya talaga ng puso pag once ay nagawa mo ang kalooban at ang mga pinapagawa ng Panginoon sa iyo, no, ang saya. Ang saya natin. Pero ang gusto pala ng Panginoon sa atin sabihin sa hapong ito na sa ating mga misyon, sa ating ginagawa, sa araw-araw, no? Hindi lang tayo magpapasaya sa mga na-accomplish natin na service na ginagawa natin para sa Panginoon. Ngunit ang gusto ng Panginoon is kailangan more than that, no? Dahil pag sinabi natin, no, na nagawa natin, no, that we are really truly a servant, a useless servant, na ginawa lang natin ang atin pinapagawa sa atin. Ang gusto pala ng Panginoon sa atin is sasabihin niya sa atin,

0: okay, nagawa mo yun ang lahat, pero hindi ka, no, do not stop on that lang, no? Go beyond that, na dahil kayo ay mga gumawa ng kalooban at mga gawain ko, sasabihin ng Panginoon sa atin na ang dapat na pasalamatan ninyo at ikakasaya ninyo ay yung mga pangalan ninyo nakasulat na sa langit. Dahil mga kapatid, pag tayo ay nakagawa ng kalooban ng Diyos dito sa lupa, surely sa pamamaraan na ginawa natin ang mga misyon natin na hiniling niya, surely mga kapatid, ang atin mga pangalan nakasulat na sa langit in Jesus' name. Sister Melafil, please.
1: Sa mapagpalang hapon ulit at sa gospel po na narinig natin sa hapon ito na ipinapakita talaga ng Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad na yun nga as the explanation ng ating kapatid na nagalak sila dahil na gawa at na tupad po nila ang misyon na ibinigay ng Panginoon. Yung sabi nga ng Panginoong Jesus na huwag po tayo magalak, no? Huwag po sila magalak dahil sa kanilang accomplishment. Rather, yung dapat na ikasiya nila ay talagang yung pangalan nila is nakasulat na, no, sa Book of Life, which is, as a Christian, it is our true identity, no, that we are sons and daughters of God. Na sa pamamagitan ng ating bautiso, na talagang na andyan na nakasulat yung bawat pangalan po natin. At sa akin din, no, as I experience na noon na hindi ko pa na intindihan, no, na wala, hindi ko pa natanggap sa buhay ko na ay anak pala ako ng Diyos, no. I am the daughter of God. So yung dati, yung mga kasiyahan ko is mababaw, yung kasiyahan ko is yung mga pansanlibutan. Pero nung talagang na natanggap ko na at na yung na at na mayroon na po akong nagkaroon na po ako ng relasyon, no, intimate relationship with Jesus, doon ko na unti-unting na intindihan ang lahat. At talagang, no, kung patuloy lang po tayo na magiging tumupad at sundin ang bawat kalooban ng Panginoon sa buhay natin, mahigit pa dyan ang ibibigay niya sa atin. No? Mahigit pa dyan ang ibibigay niya na kagalakan sa bawat isa sa atin. Dahil since na nandito na po ako sa community ng Diyos Bukma, parang talaga na yung kagalakan ba? Na iba na talaga yung kagalakan na maramdaman, no? Yung hindi na siya mababaw na galakan, na kasiyahan yung maramdaman mo, kundi talagang kasiyahan na sa loob-loob mo na ginagawa mo ang lahat. No? Ginagawa mo ang lahat na hindi para sa tao, kundi sa Panginoon, dahil talagang napatunayan or napagkit na sa puso ko na nakasulat na pala yung pangalan ko. No? Napagsulat na pala yung pangalan ko dyan sa Book of Life. So yung ginagawa ko lang kung bakit ko pinapatuloy ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko, lalo-lalo na sa paglilingkod through this community ng Diyos Gugma, ay parang mamintin, kumbaga, mamintin po natin yung rasya na ibinigay po ng Panginoon sa atin na yung pangalan natin na patuloy dyan na hindi siya mabubura. Kaya sobra-sobra yung kasiyahan every time na mayroon kang magagawa, mayroon kang tutuparin mo ang mga kalooban o yung mga misyon na ipinapagawa ng Panginoon, kagaya nga ng example ng ating kapatid kanina, of course, sa amin dito sa Hong Kong po, medyo, kasi yung time namin ba limited yung time namin, no, hindi kagaya dyan sa Pinas na, kasi na-experience ko din yun nung mag-journey or magpanglakaton dyan sa Pinas na yung parang yung time mo talaga is marami, no, unlimited yung time mo, yung talagang kalaban mo lang is yung sarili mo, kung minsan kung tamad-tamad ka, kung parang ganyan, kung minsan yung patapigasan ng ulo, parang gano'n. Pero dito po, kapag dito po sa abroad, is medyo, kasi nakahati yung attention o nahati yung time namin kasi yun nga, may mga amo kami, parang ganyan. So, ngunit, no, kapag talagang, matanggap mo talaga na kahit ano pa yan, yung mga sakit issue, ano pa yung mga paghihirap na dinadaanan or nagiging balakid pa, na masunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay namin, kagaya, no, every Sunday, pag yan yung ano namin, yun yung time namin na pag-day off namin, talagang, sabi nga ng kapatid namin, kahit yung parang wala kaming pahinga, yung time namin ba, nakapokus lahat dun sa lahat ng mga gawain ng community, ng parish, pero talaga, no, na walang pagod, no, hindi mo man lang maramdaman yung pagod, hindi mo maramdaman yung kung tutuusin, yan lang yung time na makapagpahinga po kami for one that week na buhos yung trabaho.

0: sa bawat amo. Ngunit talaga, no, na ang Panginoon ay siyang nagsusupply po ng mga kagalakan. Kasi yung parang nire-remind niya po sa akin na dapat gawin yung gano'n, no? Kasi yun nga, no, to maintain that relationship sa Panginoon na talagang tinatanggap po natin that we are children of God. In Jesus' name.
1: Amen, Sister Aping, no? Ito nga mga kapatid, no, na itong mga ginagawa po natin sa pag-serve the Lord, no, na ito nga ang binibigay namin na example, ito yung panglakato namon every Sunday na wherein the whole week po, ito yung pinakamaaga na dapat magigising kami, no? Dapat sana holiday namin, no? Magigising kami ng alas 9, alas 10 sa umaga kasi yun lang ang oras namin na magkaroon kami. Pero baligtad po ang nangyari. Kasi pag Sunday, ako po in my place talaga, 4 o'clock, kailangan pong magising, mag-umpisa, no? Kasi it takes me one hour and more para lang makarating dito, no? At syempre, aayusin mo pa yung mga gawin mo para dadalhin mo, mga kapatid. At ito nga ang sinasabi ko. Sa Saturday na yan, ang Saturday, usually kasi, no, maraming trabaho kasi kailangan mong linisin lahat-lahat kasi kinumagahan, day off mo. So, be sure na iiwanan mo ang bahay ng amo mo na malinis kasi day off mo nga, no? Na parang gusto mo gawin ang mga trabaho mo. At of course, dito po sa Hong Kong, pag Saturday weekend, kaya minsan may mga amo na yun bang, ano rin, gusto rin nila na hayahay rin ang buhay nila pag Saturday. So, they take for granted po na pag Saturday, minsan gabi na rin sila matatapos ng kain, no? Parang ano, minsan kami nakakatapos kami ng alas 11, ganon. Tapos, mayroon pa kaming mga responsibilidad rin sa mga grupo namin. So, natatapos kami. Ang pinakamaaga namin matulog sa Saturday ng gabi, midnight na po. So, midnight na matutulog, magigising ka ng alas 4, tatlong oras ang tulog mo. Pero, salamat sa Diyos dahil nakakaraos. At yun nga sabi ni Sister Milofel, hindi mo ramdam ang antok at saka ang pagod dahil po ito ay ginawa mo sa Panginoon. At dito po sa ating gospel, sinasabi talaga sa ng Panginoon sa atin na gusto ng Panginoon na ipagpasalamat natin na itong mga na-accomplish natin na nakagising tayo ng maaga, nakagawa tayo ng para sa Panginoon, lahat po ito ay grasya galing sa Kanya. Hindi po ito galing sa atin personal dahil kung tayo lang, hindi natin tumagawa. Dahil nga po, no, dahil tinawag tayo ng Espiritu ng Diyos para magawa natin ito. So lahat ng mga success natin, no, sa ating pagsiserve kay Lord is lahat is galing sa Kanyang grasya na dapat ipagpasalamat natin na pinagkalooban tayo ng grasya. Kaya nasabi natin, no, Lord, talagang kung hindi sa iyo, hindi ko ito magagawa, no, na ipagpasalamat natin na kailangan pala pag nagdasal tayo, dasal na may pagpasalamat. Dahil kahit ito, no, kahit itong pag-serve natin kay Lord, kung hindi ito galing sa Spirit of God, hindi natin magawa to. Kaya anuman ang mga na success natin sa pag-serve kay Lord, ito ay grasya ng Panginoon na dapat rin talaga natin ibabalik sa Kanya. No, tingnan natin, no, ang Panginoon, alam niya na kung tayo hindi natin magagawa. Pero kung sa Kanya, magagawa natin. Kaya sabi ni Jesus, rejoice, sabi niya, not sa mga kagalingan ninyo, not sa mga success ninyo na sa pag-serve sa akin, mag-rejoice kayo dahil sa inyong pag-faithful sa paggawa, dahil nga tayo po ay nagpagamit tayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang inyong mga pangalan nakasulat na sa langit. In Jesus' name. Sister Evelyn, please.
2: Based din yun sa aking, sa experience ko din, no, sa gospel na narinig natin ngayong araw, no, yung mission namin sa hospital, no, na first day namin na mission sa hospital na nasabi nga sa gospel na narinig natin na binigay ng Panginoon ang kanyang basbas na espiritu sa mga tao na upang, no, mapasunod ang yung mga masasamang espiritu na umaalikid sa atin, no, para hindi sila makadistract sa mga gawain ng ating buhay na Panginoon, no. Na-experience ko yun nung first time namin na mission namin sa hospital, no. First day namin yun na bago kami papasok ng hospital, no, nagdasal muna kami. Yun doon na-experience ko talaga, naramdaman namin talaga yung presensya ng Panginoon na nandyan sa amin, na sumasama sa amin sa pagbisita namin sa mga sa taong

0: sa ospital na may mga sakit, no, na kung sa ano, na pinapanalangin namin na kung ano man yung mga sakit sa ospital na hindi makaano sa amin, makatransmit sa amin, no, yung mga sakit na nandoon sa ospital, no. Kaya alam namin talaga na yung presensya talaga ng Panginoon nandiyan sa amin, na sumasama sa amin, no. This din yun sa mga testimony ng ating kapatid at ng ating anchor, no, na ano, na yung Panginoon talaga, no, tinutulungan talaga tayo at tinutulungan talaga niya tayo kung paano natin i-manage yung oras natin, no. Yung oras namin, no, kasi sa nature ng trabaho namin na kasi nga may mga amo kami, tinuturuan talaga kami ng Panginoon kung paano namin i-manage yung oras namin para sa Kanya at para sa trabaho namin, no. Lalong-lalo na yung sabi nga ng kapatid natin na pag Saturday talaga, kasi hindi maiwasan, no, yung mga amo namin may mga bisita, tapos maraming trabaho, maraming hugasin, daming activity na hindi talaga maiwasan na makatulog kami na midnight na talaga, no. Kaya kinaumagahan minsan yung katawan mo gusto pang humiga kasi nga pagod na pagod ka sa buong araw ng Sabado, no, kasi gabi ka na natulog. Pero yung utak mo talaga na nasabi na mahiga, pero yung puso mo na nag-ano na bumangon ka kasi ano, kailangan mong bumangon kasi nga may mission ka pa, may dapat ka pa na i-accomplish sa araw na iyon, no. Kaya yung Panginoon talaga natin, no, na napakabuti talaga kasi nga binibigyan niya sa amin kung paano namin i-manage yung oras namin, no, para sa kanya, no. Kasi sa umaga mag-attend ka pa ng mass, tapos may yung gawain natin sa komunidad ng Diyos Guma, no. Tapos may street evangelization pa kami, kaya hinahabol lang namin ang oras namin sa araw ng Linggo talaga, no. Tapos kinahaponan, yun na, bilis na naman namin magdikit ng mga ginamit namin sa araw na iyon, sa mga ginamit namin sa aming mga pagkain, mga likitin namin. Man, nagmamadali kami sa hapon kasi nga hinahabol na namin ang oras ng gabi, no. Kasi nga iba kami ng mga ano sa amo namin kasi may mga curfew kami. Kailangan namin yung on time kami makauwi sa bahay ng mga amo namin, no. Kaya yun ang pinapasalamatan namin sa Panginoon, no, kahit na buong araw kaming pagod na pagod. Pagkagabi na nakarating kami sa bahay ng amo namin, pagkapasok namin sa experience ko, pagkapasok ko sa room ko, sabi ko, ay, thank you Lord, kasi nakarating ako sa bahay ng amo ko na safe and sound, no, na buong araw ka napagod, pero parang pagkarating mo sa bahay ng amo mo, parang hindi ka napapagod kasi nga marami kang na-accomplish sa araw na iyon. Kaya salamat talaga sa kabutihan ng Panginoon na sa every Sunday na pagsama niya sa amin, no. Kaya lahat ng papuri at salamat, ibinabalik ko lang sa Panginoon in Jesus' name, amen.
1: Amen at amen. Thank you, Lord. Dahil po, sabi nga ni Jesus again, no, sa Ebanghelyo natin, na ito ay ginawa natin hindi dahil sa mga ating mga kakayanan, kundi dahil sa grasya ng Panginoon. At pagkasabihin sa atin, Sister Evelyn ni Jesus, no, na sige lang, magpahinga ka. Anak ko, dahil ang pangalan mo nakasulat na sa langit. In Jesus' name. Sister Mary Ann, please. Amen, no. Ako rin, no. Sa aking din, please, sa aking guardian. Ito talaga yung community na ang Diyos Buma, ang pinadala ng Panginoon na naging apostolist talaga ng buhay ko. Kasi dito talaga nagbago yung buhay ko at saka ng at doon na natanggap ko po yung ano, yung baptism po ng Holy Spirit. Nakapagsabi din po ako na Lord, gusto ko na sumama sa iyo. Pero dito pa ako pinadala ng ano, no, yung ano pala, may plano pala si Lord sa akin na pinadala ako dito sa community ng Antis Pugma. At saka dito na kami po sa Tunuan, nag-spirit evangelization. At kahit sabi nga ng mga kapatid ko na yung midnight na kami natulog, tapos maaga pa kami aalis, papunta dito sa simbahan kasi alas 2 yung ano, yung mass. Pero para sa Panginoon, kailangan mo talagang gawin. At yun, no, na after, kahit pagod pa, na sa pagod po namin dito, kahit wala kaming time na magpahinga, pag-uwi po namin sa bahay po ng amo ko, doon po kahit ang kalat po mula sala po hanggang kusina, yun po, na yung, wala ka, yung parang ano, pag nakagawa po ka ng sugo ng Panginoon, yung saya talaga, wala kang maramdaman na ano, yung nandun pa rin yung lakas, yung tuwa, ang saya, at galak talaga. Yun talaga ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. In Jesus' name, amen and amen.
2: Amen at amen. Opo, mga kapatid,

0: napapatawa na lang talaga kami sa mga experience namin bago lang, no, habang yan lang kasi ang time namin na minsan pag kumain kami ng lunch, magkasabay kami at nagkukwentuhan rin kami sa mga buhay namin during the prayer time, no. Siyempre, pagod na ang katawan mo at siyempre, ating gabi na, kumbaga, imagine mo for the whole day, no, na parang wala kang oras umupo, no, na very overwhelming ang trabaho. Tapos pagdating ng gabi, kailangan mo humarap sa mga responsibilidad mo sa community dahil may mga group kayong nagdadasal na kailangan may, eh, meron kasi po kaming, meron rin kaming inaalalayan in parang pinapasture din namin po na grupo na hinihintay rin talaga namin mag 10:45 sa gabi, no? Minsan alas 11, tapos magsabay-sabay kami magdasal, no? Para na mabigyan rin ang isa't isa ng time para magdasal. So minsan, mayroon mga kwento na, yun ba, nakakatulog ka na, nakakaidlip na minsan sa pagpipray. Pero mga kapatid, no, tingnan lang talaga natin, no? Alam ko, siguro ang Panginoon natin nakasmile sa atin. Dahil nakita niya yung mga alagad niya, na syempre pagod, no? Naintindihan talaga ng Panginoon natin, no? Ang Panginoon natin is puno ng awa at habag. Naintindihan niya tayo dahil siya rin ay isang naging tao. Iisipin po natin si Jesus is naging carpenter. So ang trabaho ng carpenter po mahirap rin, no? At alam na alam ni Jesus that he is truly human, no? He is really truly God, but he is also human. So kung anong mga naramdaman natin, naramdaman niya. Pero nakakatuwa mga kapatid. Ito lang talaga ang pang ano natin, no? Aliw sa puso natin, no? Na ang Panginoon natin, nakita niya ang mga intention natin. Diyan lang siya naka-focus. Ang Panginoon, hindi nakatingin kung ilan, anong haba, anong laki ng ginagawa natin. Ngunit ang Panginoon natin nakatingin sa intention natin. How do we do ang mga service natin? No, mga kapatid, kaya siguro si Jesus, no, nakasmile rin sa atin habang nakikita niya na itong mga anak niya, no, mga anak niya is minsan sa prayer, doon tayo naka-find ng rest, no? Rest talaga. Minsan nakaidlip tayo habang nagro-rosary. At mga kapatid, maano ko ba yan? Maikwento ko sa inyo na minsan, no, pag nag-pray na, ako, personal ko to, hindi ko alam sa mga kapatid ko. Minsan, pagrong-pagod na pagod ako, kailangan ko hintayin ang anak ko, magdasal kaming dalawa. At minsan, maririnig ko na lang, naka-online po yan. Minsan, magsasabi yan ang anak ko sa akin, ma, tulog ka ba? Kasi mga kapatid, talagang kahit naglilid ako ng prayer, talagang makastop ako dahil parang nawala ba ako sa ano dahil sa talagang sa antok mo. Pero binabawi ko yan kay Lord. Na Lord, hindi ko naman yun kagustuhan dahil ang katawan ko nga, the human person is so fragile, no, mga kapatid. Pero ito yun, ang nagpapasaya sa akin dahil kahit ito man ang nararamdaman ko, pero alam ko, no, I'm really sure, our name is written in the heaven. In Jesus' name. Sister Apeng, please. Amen.
1: At sabi nga sa gospel, no, na dahil dyan sa authority na ibinagay ng Panginoon sa kanyang mga alagad, na we have that authority to trample down, no, ng mga demons. Na kung minsan, alam mo sa aking buhay, mga kapatid sa buhay, kung minsan yung mga hindi magagandang espiritu andyan rin sa atin kung minsan, no, pero dahil nga that assurance na sinabi ng Panginoon na talagang mga anak niya tayo at mayroon na po tayong that power and authority na natanggap po natin sa pamamagitan ng ating bautiso, na kung minsan yung mga negatibo ba sa ating pag-iisip, yung mga negatibo na nagbabother kung minsan upang patuloy tayo na mating matupad ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ang the best na experience or example ko na ulit na maibahagi, and I'm sure relate din po yung nakararami sa nature po ng work natin as a OFW, na yung parang china-challenge yung faith or yung katolik natin na mga natutunan na mga virtues, like ulit sa bawat mga pamamahay ng amo natin. Sabi nga kanina ng kapatid natin na yung, di ba, buong araw na nasa labas tayo sa ating day off, tapos yung, pero dahil nga ulit, no, masaya pag uwi natin ng bahay sa mga amo natin, ang saya dahil nga natupad or na accomplish po natin kung ano yung pinagawa ni Lord, yung bawat mission na ginawa

0: Kanya sa atin na kahit pagdating mo, yung kusina, yung sala, puno ng kalat, na yung kung sa human nature na hindi mo na-recognize na andyan na pala yung authority sa atin ng Panginoon. No, talagang yung mag-ano ka, mag, yung parang sa aton pa nagatumod-tumod, no? Which is always, always na ano ko talaga to, no? Yung parang battle ko, no? Sa akin na yung magkumod-kumod na dahil, naku, ano ba itong sitwasyon ng bahay, ganito, ganyan. Ngunit talaga, no, na ipinapatunayan ng Panginoon na pwede palang naman nating ilabanan yan, yung mga espiritu na ganyan. Dahil, ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan para sa atin ay yung, dapat yung mahalin po natin ang bawat nating ginagawa. Yung ginagawa natin, dapat mahalin po natin. Like, yun nga, ang pagtatrabaho natin na talagang mission din natin sa bawat amo natin ba na ganyan na tutulungan natin sila sa kanilang sa gawaing bahay. Tapos yung kung minsan yung nilalabanan ko talaga na huwag akong magpumod-pumod, no? Hindi, huwag akong magpumod-pumod sa mga gawain pagdating na kahit yung totoo nung mga kapatid na alala ko nung nakaraan, no? Yung 2 days talaga yung day off natin na sabay-sabay na naku, pag uwi ng bahay talagang grabe yung kalat. So, pero sabi nga ng kapatid, mag-smile ka na lang. Kasi yung parang malabanan mo na yung dyan sa loob-loob mo na parang naiinis ka, no, na babagot ka, ngunit nilalabanan mo, na parang maalala mo agad na yung parang nire-remind ka ng Holy Spirit na, oops, yung parang gano'n, no, na walang lugar ang ganyan na mga negatibong pag-iisip. Kaya mag-smile ka na lang na kahit yung time na sanang inog-pahinga mo, tutulungan mo na lang silang iligtit yung mga kalat. Yung mga kalat, pero dyan mo talaga makikita, no, na kahit sa mga simpleng bagay lang na magagawa po natin, no, service, no, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga amo natin, sa mga alaga natin, pero yun nagdudulot pala ng kasiyahan, no, na talagang hindi mababahidan yung isip at mind natin na syempre ang saya-saya mo kasi na-accomplish mo yung mission mo na pinagawa ni Lord, tapos sa isang iklap lang yung parang mabubura yung lahat, no, sa mga kaunting bagay lang na mga diferensya na makikita natin. Kaya salamat sa Panginoon, no, for always na ginaguide niya po tayo, nire-remind na dapat pala panatilihin yung pagalakan sa puso natin, no, ano man yung mahirap man yan na trabaho or ano man yan, no, saan man tayo pinapadala or saan man tayo pinapadala or ano man yung ginagawa natin, no, kapag ginagawa po natin na ulit na talagang nakafocus sa ating Panginoon, no, na talagang iisipin po natin na ginagawa po ang bawat gawain na yan para kay Lord, no, at hindi para sa tao upang patuloy na mamintin po, no, yung your na heart, no, yung parang walang mga kung ano-anong mga negatibo. In Jesus name,
1: amen. Yung sabi nga ni Sister Milapel, no, na kailangan natin lamanan ang mga negatibo na nangyayari sa atin, no? Kasi mga kapatid, totoo po yan dahil na once na nandito na tayo sa ang Diyos Lugma community, no, very open mind na tayo na once may dumadating sa atin ng mga espiritu ng kumod-kumod, no, na mayroon rin na ako, hindi ako masyadong kumod-kumod, pero may ara lang ako kung kaisa man nga, ako man iyang ang ginahuptan-huptan niya, kinainanglan po gidman na kailangan ko rin talagang iwasan is inabang heavy heart, no? Pero once na pag makapanumbalik ka na, ay, ito pala is ino-offer na lang, no, mga kapatid? Yun, pag once na parang mabigat sa loob ko yung mga nangyayari, no? Yan kaagad, no? Parang sabi nga dito sa gospel natin na, I have given you authority to trample down the snakes and the scorpion to overcome all the power of enemy. Eh, mga power to ng enemy na nandiyan sa atin, mga kapatid. Ako naman, pag ganyan, no? Kailangan natin kaagad na sabi nga ni Jesus, mayroon kang kakayanan na labanan yan, no? Dahil pinapakita lang talaga na we are still human, we still have flesh, na ito yung flesh natin na dapat natin, we have to fight against, no? Na kailangan mayroong mamamatay sa atin, mga kapatid. At thanks be to God, dahil ramdam pa natin ito, meaning we are fully alive, no? Na nakipagbakbakan sa mga espiritu na hindi maganda. Pero again, ang sabi ni Jesus, no? Huwag kayong masaya dahil nakapailalim sa inyo ang mga itong mga, you are able to cast down all this bad spirit. But again, mga kapatid, no? Na dapat maging masaya tayo dahil kung naging faithful tayo, if you're a faithful servant, no, mayroon tayong mga premyo. Maalala ko po si Saint Therese of Lisieux, ang the little flower na tinatawag na ating

0: sa kumbento. At nang pumasok siya, bata pa siya. At na-feel niya talaga ang hirap sa loob. Ang siyempre maliit siya at na-feel niya talaga na kailangan niya ang kapatid niya kasi very close sa kapatid niya. Pero dahil hindi nga sila pwede magkasama ng kapatid niya, ang lahat ng mga sakripisyo na yon, in-offer yon lahat ni Santa Teresa of Lisieux, the Saint Teresa of the Child Jesus, in-offer niya po yon para po saan? Para po sa mission. Hindi man siya, kasi nasa cloistered siya, naging mungha siya, na hindi man siya nakalabas sa pagkamungha, ngunit ang ginawa niya, ang lahat ng mga sakripisyo niya, ang sakit niya, ang mga paghihirap niya sa loob ng kumbento, in-offer niya to lahat para sa misyon. So, doon niya sinabi sa papa niya, the story of her soul, na sabi niya, Papa, dahil sa mga nagawa ko, no, sabi niya, ang pangalan ko nakasulat sa langit. So, ito po rin yun, no? Just a reminder lang, yung mga santos natin, na yan ay mga example natin, no, na hindi sila naging santo, hindi sila napunta sa langit, na napakasimple ng buhay nila, hindi. Lahat pinagdaanan nila ang hirap. So walang santo na ang buhay is easy lang. Lahat na mga santo sa langit ay lahat may pinagdaanan, no, na they are able to live fully dahil sa Panginoon. So alam na alam nila. So ito rin ang gagawin natin mga kapatid, no? Ang ating challenge, no? Ang hamon sa atin, no? Ang lahat na mga hamon natin sa buhay, na anuman ang ating nagawa na mga kagandahan sa misyon natin, ang pagiging successful natin sa misyon natin mga kapatid, ipagpasalamat po natin. Lahat ito hindi dahil sa mga kakayanan natin, no? Kundi sa grasya ng Panginoon na patuloy na ibinibigay niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng grasya para, mga kapatid, na tuloy-tuloy ang pangalan natin dyan sa langit, mga kapatid. So ang hamon natin sa araw-araw is kahit anuman ang mga nararanasan natin, ito man ang masaya tayo dahil we were able to trample down all the evil forces sa paligid natin, sa buhay natin, mga kapatid. Ngunit ang alalahanin natin at babaunin natin palagi is ipagpasalamat natin dahil lahat yan dahil sa grasya ng Panginoon. In Jesus' name, Sister Evelyn, please.
1: Yeah, salamat sa ating buhay na Panginoon, no, sa araw-araw na sinasamaan niya tayo, no, sa lahat-lahat ng ating mga pagsubok sa ating buhay na kung saan, no, na patuloy tayo na lumalaban, no, na alam na alam natin na nandiyan talaga yung Panginoon sa atin kasi lahat ng kung wala yung Panginoon, hindi natin magawa yung kanyang mission para na sa kanya, no. Kung wala yung ating Panginoon, hindi natin magagawa lang lahat ng kanyang mga pagtuturo, no, ang kanyang mga banal na salita, no, kung hindi natin naisabuhay sa ating puso, no, wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon, no. Kaya sa araw-araw hingiin natin sa Panginoon, no, na ang grasya niya talaga na samahan tayo sa lahat na lakad natin, sa lahat ng misyon na binigay ng ating Panginoon, kasi alam naman natin na kung masunod natin ang kagustuhan ng ating Panginoon, yung grasya na talaga niya talaga makamtan natin, no, sa kabilang buhay, no. Yung sabi nga nila, no, na ang pangalan natin nakasulat na doon sa libro ng buhay na sa kasama ng ating Panginoon, no. Kaya, no, salamat talaga sa grasya ng Panginoon. Kaya lahat ng papuri at salamat binabalik ko lamang sa buhay ng Panginoon. In Jesus name, amen.
0: Jesus name, Sister Mary Ann.
2: Amen. Totoo po talaga sa siguro na talagang ito na kumulat talaga ng yung pangalan natin sa book of life talaga. Kasi one time po na naranasan ko rin, no, nung meron po tayong general prayer meeting at saka yung mga pinsan ko, pinakulit nila talaga ako na sumama sa kanila kasi sabi nila once a year lang daw akong sumasama sa pagkita ng pinsan ko. Kaya noon, pinatapos ko talaga yung prayer meeting at saka nakipagkita ako sa kanila. At pagkatapos doon po, inalapan nila ako doon saan po kami noon dati nagtitipon, na meron pong doon po sa park na meron mga kasiyahan, doon po may kumakanta, sumasayaw. Iba talaga pag ikaw pala kung nasa Panginoon ka na pa, yung nararamdaman ko po, yung sobrang sakit talaga ng ulo ko, parang

0: feeling ko parang nasa palengke ako yung pag-uwi ko sa bahay. Sobrang sakit talaga, hindi ko ma-ano talaga yung napakasakit talaga. At saka noon, doon po sumama po ako sa aming prayer, worship po sa gabi. Yun po, doon po, pag nakarinig pa ako ng mga banal na salita, doon para pong pinahid lang po yung sakit ng ulo ko at nawala talaga yun. Yun, ganyan ano pala, no, pag nasa, ano ka na, sa, nasa turil ka na ng Panginoon, di talaga hayaan na mawala ka talaga sa Kanya. In Jesus' name, amen and amen.
1: Amen. Totoo po yan, mga kapatid, no, na akong baga is, yun ang sinasabi natin na once na nandito na tayo sa Panginoon, parang yung katawan mo, parang katawan rin natin yan eh, na pag halimbawa hindi ka na nasanay kumain ng sweets, no? Pag yung tapos hindi ka na nasanay na kumain ng masyadong maalat, no? Ramdam na ramdam mo talaga kaagad na hindi na para sa katawan mo yon. So ganun rin sa buhay nating spiritual, no? Pag hindi ayon sa buhay spiritual, ramdam na po natin. Yan po ang kagandahan, no, na tayo ay nabuksan. At dito po mga kapatid, sa sasabihin ko rin, no, yung mga experience rin natin. Experience ko rin talaga po, no, sa itong pag-serve sa Panginoon, no, na hindi pala mga kapatid, hindi naman talaga kailangan na mahaba, malaki ang yun bang parang ano ka, tuwang-tuwa ka dahil maraming ang nagawa mo sa Panginoon, no, mga kapatid. Ngunit ang yun palagi ang tinitingnan ko, na ano pala ang quality, no, ang quality, not because of the quantity, no, kundi ang quality ng service ko sa Panginoon. At diyan mga kapatid, maano ko sa sarili ko na diyan ako na humuhugot ng lakas, no? Humuhugot ako diyan sa lakas na itong mga ginagawa ko talaga na mga sa mga halimbawa pag nag street evangelization kami, tapos mga kapatid, dahil nga ang mga kasamahan ko sa Hong Kong is may trabaho sila pag Saturday, no? Ako madalang ako may trabaho pag Saturday. At siguro dahil nga talagang kasi dati, pag makwento ko rin sa mga kapatid ko na yung trabaho ko noon, walang tigil, no? Walang tigil kahit Linggo. Walang tigil. Nagsastop lang ako yan 2 hours dahil pupunta lang ako ng simbahan at mag-attend ng misa. Pero nang nandito na po ako sa Ang Diyos Gugma, no? Parang wala na rin sa akin noon pag yung bang wala akong trabaho pag Sunday. Ay, kulang yung ano ko, kulang yung kita ko pag kailangan kong magtrabaho ng Saturday dahil ay pangdagdag pa yan. Pero ngayon mga kapatid, iba na, no? Na pag may tumawag sa akin pag Sabado, sasabihin ko yan kagad, no, sorry, I'm not around. Pero alam ko, no, mga kapatid, na mas pipiliin ko yon pag Saturday na kahit ako lang mag-isa dahil ang mga kasamahan ko dito may mga trabaho, no, magpunta at mag-visit sa hospital, no, mga kapatid. At dito tinitingnan ko ang sarili ko na ang pag-serve ko sa Panginoon is always a grace, mga kapatid. Lahat grasya. Talagang nakikita ko yan sa buhay ko na itong pag-serve ko sa Panginoon, hindi ito dahil kinaya ko, dahil ako gusto ko, no, mga kapatid. Ngunit ito pala is nagbubukal sa grasya ng Panginoon. Kung ano, mga kapatid, is ito ay hindi tayo pwede na gumawa ng para sa Diyos kung hindi ito ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So sa akin, hindi ko kailangan ipagmalaki. Dahil nung nakaraang Saturday, sabi ni Sister yung Madre, dito na spiritual directress dito sa parish namin, na pupunta daw ako doon sa isang may sakit pero nasa infectious disease, kaya hindi basta-basta ang pumasok doon. Pero mga kapatid, alam niyo, sabi ko sa sarili ko, ay papasok ako doon, baka infectious nga 'yun eh, nasa kabilang block 'yun, parang isolated 'yun. Sabi ko, parang napatigil ako. Nasabi ko na parang ayawan ko na lang, parang ganun ba. Pero samantalang habang nakaupo ako, no, hindi muna ako nag-reply kay Sister bago ako magsabi na yes, pupunta ako.

0: isipan ko, mga kapatid, na at the end, sinabi ko kay sister, yes sister, saan yan? Sabi niya, okay ka lang ba dahil nasa infectious ano to, unit sila? Sabi ko, sister, okay lang. Tapos mga kapatid, alam ko hindi ako yun. No? Hindi ako yun. Grasya yun ng Diyos. Kaya nakikita ko talaga na ang lahat na ito na ginagawa ko hindi galing sa akin, kundi galing talaga sa grasya ng Panginoon na ito po ang pag-serve sa Kanya. Akala natin, kagustuhan natin, dahil po, of course, po, no, nakisama ang sarili natin sa grasya ng Panginoon. Dahil kahit bigyan tayo ng Panginoon, kung hindi ang sarili natin, no, kung hindi ang sarili natin, mga kapatid, nagpaubaya, nagawin, no, hindi ito mangyayari. Pero everything talaga po, mga kapatid, is coming from the grace of the Lord. So ang take out po natin ngayong hapon sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Lucas, no, chapter 10 verse 17 to 20, ang dadalhin po natin sa linggong ito, mga kapatid, na anuman ang ating nagawa na akala natin is naging successful kita sa pag-serve sa Lord, ipagpasalamat po natin 'yon. Lord, thank you dahil sa grasya mo I am able to serve you in Jesus' name. Sister Melafil, please.
1: Maraming salamat sa mga minamahal namin mga kapatid na katuloy nakikinig sa hapong ito. At once again, ang mahabilin po namin sa lahat sa inyo ay let us embrace na ang katotohanan that our true identity na as a children of God. At ulit na mag-focus po tayo sa grasya na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin at nawa ang bawat grasya ay ma-recognize po natin yan na grasya talaga na galing sa Panginoon at ma-apply po natin sa araw-araw nating pamumuhay, no, sa kahit sa mga munting bagay man na ating ginagawa everyday, no, sa ating pamamahay, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, sa kahit pa sa ibang tao, no, sa paligid natin at lalong-lalo na po sa ating community. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. Mga kapatid, sa mga sumusumbaybay sa atin sa hapong ito, itong ebanghelyo po natin ngayon, no? Ang ating tanungin natin ang sarili natin at kayo rin diyan, no? Tanungin niyo ang sarili ninyo na ito ba ang ginagawa natin sa pag-serve sa Panginoon? Ito ba po ay galing sa kalooban natin o ang lahat na ito ay grasya ng Panginoon sa atin, no? Titingnan natin, tanungin natin, no? Kasi marami sa atin mga nakikinig dyan, no? Tanungin natin ang sarili natin. Ito ba ang ginagawa ko na ito is para po ba ito sa Panginoon o para lang sa sarili ko? Pero ang gospel natin, mga kapatid, ngayon nagsasabi sa atin, no? Na bago tayo gumawa ng kabutihan, ito po ang lahat na kabutihan na ginawa natin. Ito po ay galing sa grasya ng Panginoon. In Jesus' name. Kaya po, maraming salamat sa mga kapatid namin na sumama sa amin sa isang linggo ay sa isang oras na aming pag-uusap dito, mga talakayan natin, mga kapatid. Sa oras na ito, maraming salamat dahil sumama po kayo sa amin dito, no? At sa susunod na linggo po, mga kapatid, mayroon naman po tayong bagong topiko. At sa araw na ito, mga kapatid, natapos natin dito ang ating pinag-usapan tungkol po dito sa Gospel ni St. Luke, chapter 10, verse 17 to 20. At sa susunod po na linggo, mga kapatid, sama-sama tayo ulit for another topic. At sa susunod na linggo, makakasama ninyo si Sister Melafil para po siya ang magiging anchor natin next Saturday po. No? At maraming salamat dahil po nandiyan kayo na walang sawang sumusuporta po dito sa A Father's Heart po dito ng ADG Hong Kong chapter po every 2 to 3pm in the afternoon. At sa oras po na ito, hingiin natin si Sister Melafil para po sa kanyang prayer po.
1: Magandang hapon po ulit mga kapatid. At abangan nyo rin po ang next na program natin, Blessed to be Blessed. At inaniyahan po ang lahat. Sabayan nyo po kami sa panalangin. Mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa isang oras na ibinigay niyo po sa amin upang mapagnilayan iyong banal na salita. At patuloy naming maipahayag ang iyong kadakilaang ginawa sa bawat buhay namin. Kiniklaim namin Panginoong Jesus sa iyong banal na salita na kung saan mayroong dalawa o tatlo.

0: na nagtipon na andyan na may itong pananampalataya ay sumasama ka po sa amin. Kaya Lord, tinatanggap namin ang iyong banal na presensya na nandito sumama sa amin ngayon sa hapong ito. Kasama ng mga kapatid namin dyan na nakikinig at na nanunood sa live at nakikinig sa radio. Lord, nawa ang iyong patuloy, ang iyong habag, iyong awa at iyong pagmamahal, patuloy na matatanggap ng bawat isa na sumasama sa sandali ito. Kiniklaim namin, kagalingan, freedom, restoration, conversion sa lahat ng mga nangangailangan sa sandali ito. Ipuin mo ang lahat namin mga kapatid nandiyan sa kanilang pamamahay, nandiyan sa hospital, nangangailangan ng healing, oh Lord. At patuloy mo punan ang lahat ng pangangailangan, kasama na po ng pangangailangan ng lahat ng leaders at members ng community ng Ang Diyos Tugma. Lalong-lalo na ng aming head servant, ang bawat misyon na ibinigay sa kanya, patuloy mo po siyang samahan at tupad ang lahat ng pangangailangan. Pati na rin ang pangangailangan ng aming community, lalong-lalo na po ang media ministry. Kaya maraming salamat at kiniklaim naming Panginoong Hesus ang iyong banal na presensya na patuloy na matatanggap at maisabuhay at patuloy na mananahan sa bawat buhay namin sa bawat sandali. Lahat ng papuri at pasasalamat, patuloy na ibinabalik sa iyo. Ma, Anak, and Holy Spirit, to the intercession of the Blessed Virgin Mary, in Jesus' holy mighty name, amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsusubaybay at pakikisa sa ating programa ngayong araw. Lubos ang aming papasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong magsama-sama, matuto at magnilay tungkol sa kanyang salita. Ako si Sister Rona, ang inyong anchor for today. Kasama ko si Sister
0: Melafel.
1: At ito ang inyong A Father's Heart po ng ADG Hong Kong Chapter. Dito lamang mapapakinggan sa 94.7 Kalinog, 98.9 Instansya, at 92.5 Patnugon Antique ADJ FM, Your Healing and Miracle-led Radio. At patuloy ninyo kaming mapapanood sa ating Facebook page, ADJ FM Live. Maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa ating lahat. At muli tayong magkikita. Susunod po ang ating next program,
0: Blessed to be Blessed.
1: Kami po at sa lahat na pagkakataon, patuloy nating tandaan na kami dito sa A Father's Heart, ang Diyos Gugma Hong Kong Chapter, nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig, nananahan at sumasagawa sa atin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. God bless us all. See you next Saturday. Thank you. Bye.
2: Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. 1 Peter chapter 1, verse 8. This sacred text segment is brought to you by ADG Hong Kong Choyong Chapter.
3: Sa mundong puno ng ingay at pagod, may isang pusong laging handang umunawa.
4: Isang pusong hindi napapagod magmahal at patuloy na gumagabay saan ka man naroroon.
3: Ang puso ng Ama, mapagpatawad, mapag-aruga, at puno ng biyaya.
5: As the Father has compassion on His children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Psalm chapter 103, verse 13.
3: Kahit malayo sa pamilya, kahit nasa ibang bayan, ang pagmamahal ng Ama ay laging malapit. This is
6: A Father's Heart
3: ng ADG Hong Kong Chapter.

马奔赶，大家你们生一个幸福，ang tuburan yara sa tuntagi pusuon

pagtugunan naton subong ang inyong milagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton ang ibong kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Ang kulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdadagan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu. Ang na siya nang makahatag sa atin ng pagpaubos, ang pagkami ng tagon, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagkadyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sana kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsa sa atong sa atong palibalay. Magpabilin sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyong katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo, kag ikaw pag-atakan. I am miracles. I've seen

0: me.
1: Wala bala ka mo magkaibalo? Ngang inyo mga lawas, templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyong mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos. Isn't

ginbakal ka na sang Diyos. Iyak mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iyak mo. Iyak mo. Isn't it amazing?

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya ginapangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Thank you, Jesus. Pag-iyon.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

Jesus, nangyari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami. Nang kunon ikaw naman. Nang ibang mga lampag at pilas. Nag-ayo sa amin. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amin nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman. Ginoo, ikaw nga yari sa amin. Kag ginatuuhan naman kag ginilisugdan. Nga subong ang ibo nga presensya nag-aayo sang tanan nga ginapatyag na buhay. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa amin yara nagahulag. Remember my brothers and sisters. Nga si Jesus, yara sa ibo. Ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kun hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa ibo. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus nga yara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa

0: bukid nga maglumpat kung ikaw magduo kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuso at atong mabatyagan.

ang kunon kadanas mo. In Jesus name, thank you Lord, thank you Jesus, we claim it, oh God, yari na sa aton.

0: industry, sa Hong Kong, sa Singapore, dito po sa Taiwan, and sa Australia, sa Canada, sa UAE, and sa Middle East. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. And Luzon, Visayas, and Mindanao, a blessed afternoon, at sa isla ng Negros, at sa isla ng Guimaras, isang mapagpalang hapon. And sa kasama din po sa mga kapatid diyan sa probinsya ng Capiz, probinsya ng Aklan, and sa probinsya ng Iloilo, and sa Metro Iloilo, isang mapagpalang hapon po sa lahat. And a blessed afternoon sa mga nakikinig, nanonood, sa lahat-lahat ng mga istasyon ng komunidad ng Anxious Gugma, isang mapagpalang hapon po sa lahat. And sa mga kasamahan ko din po ngayon, good afternoon and peace be with you. And Patan and Sister Jean Rose and Brad Armand, and kasama din po kay Sister Annalisa Tivis, good afternoon. And dyan din po sa may Australia, kay Sister Julie Hooper, Sister Amalia, and Sister Bimbim. And kasama din po sa mga kapatid sa Middle East, kay Sister Sharimi, Sister Robilin, Sister Annabelle, Sister Big Big, kay Brad Noe, and sa lahat po na andyan, isang mapagpalang hapon. At sa lahat ng member ng International Ministry, good afternoon and peace be with you all, brothers and sisters in Christ. And kasama din po sa aking family, sa mga anak ko, sa kay nanay, sa aking mga kapatid na nanonood ngayong hapon, good afternoon and peace be with you all. And kasama din po sa family Abilia, kay Brad Ian Abilia and Sister Laila Abilia po, isang mapagpalang hapon po. And may the Lord God bless us all. In Jesus' name, Amen. And ngayon may mga kasamahan po ako at ibigay ko po sila sa pagbati. Sister, please.
1: Good afternoon po, mga kapatid ko kay Kristo. Lalong-lalo po sa ating head servant, Brother Edwin Adinik Daulo, at sa kanyang sister wife, Sister Leah, at sa buong pamamahay, at sa ating international chief formator, Sister Gingging Almarsa, at sa buong pamamahay, sa lahat po sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Dito din po sa Taiwan, magandang hapon po sa ating lahat, kay Sister May, kay Sister Juliet, kay Ati, kay Sister Amy, at sa lahat po, magandang hapon po sa ating lahat. In Jesus' name, Amen.
0: Amen. Thank you, Jesus. Sister, please.
2: Thank you, Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat. At binabati ko ang magandang hapon ng ating head servant, si Brother Edwin Idalo, asaka sa kanyang sister wife, sa buong family. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa aming chief formator, Mrs. Gingging Almarsa, at sa kanyang buong pamilya, magandang hapon din sa inyong lahat. At sa lahat na nanonood nitong aming Believe in Miracles sa Luzon, Visayas, at Mindanao, magandang hapon sa inyong lahat dyan. At dito din sa Taiwan chapter, sa aming kasamahan sila Sister Juliet, si Sis Amy, at sa kay Sis May Balitor, sa kanyang brother husband si Brother Arniel, at saka sa ang kapatid si Sis Maricel, at saka si Sis Julie, si Sis Wing, sa lahat ng mga kasamahan namin dito, magandang hapon din sa inyong lahat. At ang binabati ko din sa amin doon sa aming probinsya, si Nay Rosal, sa aking brother husband, sa aking mga anak, na sa iba-ibang lugar din sila, magandang hapon din sa inyo. And God bless God. In Jesus' name, Amen.
0: Amen. Thank you, Jesus.
3: Good afternoon po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. At ako naman po si Yelen Guardapies, at kami ang makakasama ninyo sa programa ng Believe in Miracles. Magandang hapon po at blessed afternoon sa ating head servant, Brother Edwin.

0: ay Daulo together with Sis Leia and sa ating chief formator, Sister Gingging, with all the members of family. Sa lahat ng sumusubaybay, lalo na ngayon, sa lahat ng listeners in via different platform, sa aming viewers at dito sa Believe in Miracles, sa lahat po ng mga supporters ng ang Diyos Gugma Network at sa lahat ng international ministry, lalo na po dito sa Taiwan chapter. Welcome po sa programa ng Believe and Miracles. At magandang hapon din po sa aking family na nasa Guimaras, sa Guarda Pies family. And also sa Guarda Pies compound, dyan po sa Kamaligharo, sa Iloilo City. At sa buong mundo, at lalo na po sa atin sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lalo na po sa probinsya ng Iloilo at sa Metro Iloilo. May the Lord God bless us all. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Thank you, Jesus. And sa ulit po, isang mapagpalang hapon po sa lahat and welcome po sa programang Believe in Miracles at mapapakinggan ninyo kami sa Himpapawid dito lamang sa 94.7 ADG-FM Kalinog, 98.9 ADG-FM Estancia, and 92.5 ADG-FM Patnungon Antique, your healing and miracle radio. At mapapakinggan nyo rin kami sa ating online application, ang Diyos Gugma Online Radio, at mapapanood sa ating Facebook page, ADGFM, sa tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. In Jesus' name, amen, amen and amen. At ngayon, ang aming topikong tatalakayin ngayong hapon ay every gift and talent from God has a spiritual power and wisdom. And ang bawat regalo at talento mula sa Diyos ay may spiritual na kapangyarihan at karunungan, mga kapatid kay Kristo. Kaya maraming salamat sa bawat talento na ipinagkaloob ng ating Panginoon na naging daan o nagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian. And yun nga po, dahil sa kanyang sa bawat talento na kanyang ipinagkaloob sa atin, ayon po ay magamit natin sa bawat mga prayer meeting, sa bawat gawain natin, at doon po ay nagpupuspos ang kanyang banal na espiritu sa bawat karunungan ng kanyang ipinagkaloob sa atin. Amen. And ang banal na salita na nagmumula dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10 na nagsasabi, ang bawat isa ay maglingkod sa kanyang kapwa ayon sa biyayang tinanggap bilang isang katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Ang buhay at makapangyarihang banal na salita ng Diyos, no? Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos at lalong-lalo na po sa komunidad ng Ang Diyos Gugma, dahil kung balikan ko lang po ang aking buhay nung wala pa po ako sa community, ni isang talento wala po ako, kasi hindi po ako marunong sa lahat, hindi po ako marunong magkanta, hindi lahat po, wala yun, wala po yun. Pero nang dahil doon pinuspos po ng banal na espiritu sa bawat pakinig ko sa araw-araw, at doon po natuto po ako, natuto, nagkaroon po, sabi ko, ay mayroon pala akong talento na nakatago pala na magamit ko para sa kanyang gloria, para sa kanyang kaluwalhatian. At yun po ay salamat sa Diyos, dahil yun po ang gift na yun ay biyaya, ayun po ay biyayang natanggap ko na yun po, pwede kong gamitin or maging katiwala ko sa mga bawat gawain dito sa amin, sa prayer meeting namin. And yun po na, ang gift na yun ay sobrang nagpapasalamat ako, dahil kung isipin ko na kung balikan ko lang po yung buhay ko, yung gift na yun na dati hiniling ko yun kay Lord na sana pinag-pray ko po talaga, pinagdasal ko na sana mayroon din akong gift na katulad sa kanya na para magamit ko sa mga gawain dito. Yun po, dahil yun po, sobrang ang weakness ko po ay yung magsalita sa maraming tao.

0: Ito na po yung maraming nanonood, maraming nakaharap na magsalita ako, pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng gift of discerning na magamit ko po yon, na sa bawat discern na yon, mayroon po yung kasama na kailangan ko muna pagdilayan, kailangan ko muna na ipagdasal, at yun po ang naging daan na magamit ko, na nagamit ko po sa kanyang kaluwalhatian. At yun po na sobrang thankful po ako dahil sa pakikinig ng banal na salita, sa pakikinig ng bawat worship song, sa pakikinig ng banal na salita na nagmula sa ating mga kapatid sa araw, sa mga preacher, lalong-lalo na po sa ating head servant, ay naging daan po iyon na marunong na ako magnilay, marunong na ako, mayroon na akong discerning, at yun po ay malaking biyaya po yun na nagmula sa ating Panginoon, at lalong-lalo na po yung pagkanta, kasi alam ko po sa sarili ko, hindi po ako marunong kumanta eh. Pero maraming salamat dahil nabigyan ako ng gano'n na talento, at maraming talento na ipinagkaloob ang Diyos sa akin, at sa tuwing ma-share ko yon, masaya yung puso ko na yun pala yung talento na yun ay nakakapagpasaya ako ng kapwa ko, lalong-lalo na po sa pagluluto, na parang feel na feel ko sa sarili ko na ay yun pala yung talento na ipinagkaloob ni Lord sa akin na pwede kong ma-share sa mga kapatid na makapagluto ako, at yun po na parang ina-appreciate nila na ganun nga po yung sa pagluluto, na ganun nga na sobrang galak pala, mayroong kasamang galak sa puso na yung sinasabi ng mga kapatid mo na kapatid kay Kristo, na ganun nga na sa pamagitan ng pagluluto, ayun po, kasi yun po talento po yun na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, kaya sobrang thankful po ako kay Lord na ipinagkaloob, na pinagkalooban niya ako ng gano'n na talento na nagamit ko din po sa pagtrabaho ko, lalong-lalo na po sa bawat amo ko, na naging dahilan po yun na lumapit yung loob ng mga amo ko sa akin sa pamagitan po ng pagluluto. Kaya thank you, sobrang nagpapasalamat ko kay Lord na yun nga din po na sa bawat gift na yun, lalong-lalo na po na yung wisdom and knowledge, yun po na dati wala po akong karunungan sa pagsasalita, lalong-lalo na po sa banal na salita ng Diyos, pero dahil sa kanyang biyaya at nagkaroon po ako, at yung pananampalataya, wala po ako, zero po yung patay po ako sa pananampalataya, pero salamat sa Diyos na naging daan po yung banal na salita na magkaroon ako ng pananampalataya, at yung miracles na po yun, na dati hindi po ako naniniwala sa miracle, pero yun po lahat ay biyaya ng Panginoon, at yung discernment, yun po, nagpapasalamat po ako sa discernment dahil sa kanyang banal na espiritu, nagpupus po sa akin na madiscern ko na kung yun po ay mabuti o hindi. Kaya thank you Lord, dahil ipinagkaloob mo po sa akin ang bawat biyaya na yon na magamit ko sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, amen and amen. At ngayon, ibigay ko po si Sister Grace sa pagpatutuo. Sister Grace.
1: Magandang hapon po ulit, mga kapatid ko kay Kristo. Sa akin din po, no. Noon, hindi rin ako marunong magsalita, no. Kahit nung nag-aaral, no? Ang alam ko lang, umupo at makinig. Kahit na inaano ka na ng teacher mo na magsalita, ayaw mo pa rin magsalita kasi nahihiya ako na baka mali yung ano ko, yung sagot ko. As in, hindi ako tumatayo, no? Pero salamat sa gracias ng Panginoon, no? Ngayon, no, na kung tanggapin lang natin pala yung kanyang mga kalooban, no, yung banal na salita niya, no, maano natin pala, no, ma-discover yung ating mga talent na sa ng ating mga talent, no. Patulad ko din na dati din ako marunong magkanta, pero no, kahit na sintunado, pero feel na feel ko na yung kanta ko ay galing sa

0: gusto ko, no? Kaya nga, no, maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon, no, sa grasya at mga biyaya na binibigay na sa akin, no. Ano na may lakas na loob na ako na humarap, no, sa ibang tao, dati hindi ko talaga makisalamuha na sa ibang tao kasi nahihiya ako. Mahihiyain talaga ako na tao, no. At ngayon at no, sa grasya ng Panginoon, no, na diyan po sana sa simbahan ng ano sa St. Christopher, no. Na, sa ano ko sa pagkanta, no. Hindi ko ma-explain na nakapasok na ako diyan sa ano sa charismatic choir, no, na iwanan ba't diyan ako inilagay ni Lord, no. Grasya niya lang talaga na nakapasok ako diyan sa charismatic choir. Kaya no, pinapasalamatan ko ang Panginoon na at sa pag yung wisdom din, no, na kung atin pala hihingiin, no, ibibigay din ni Lord yung kung ano ang ating hinihingi, yun din ang ibinibigay ni Lord sa atin, no. Yung katulad ni ano ni Solomon na tinanong siya ni God na kung ano ang gusto niya na ibigay sa kanya, no. Ang hiningi niya talaga yung wisdom, no. Pero no, hindi lang wisdom ang binigay ni God sa kanya, pati na po yung ano long life, yung kayamanan binigay sa kanya kahit hindi niya hiningi ng dahil sa kanyang tatay na si David, no, na ganyan, no, kung ano ang sa kay David, ganun din sa kay Solomon. Kaya lang, no, nag-disobey sa Panginoon, no. Kaya no, na kinuha yan sa kanya yung wisdom sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga gift, no, talent na ibinigay niya sa akin na nagagamit ko din, no, sa pagkanta, sa pagworship, no, sa pagpuri sa ating Panginoon. Maraming salamat po. At ibinabalik ko ang lahat ng papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Thank you, Jesus, no. At yun nga po na maidagdag po pala ako sa testimony ko. Nung narinig ko po yun nung nakaraan na mayroong nagsabi na pag para malaman mo na marunong ka na magkanta, i-record mo yung boses mo. Nagawa ko po yun, mga kapatid kay Kristo. Nung nag-uumpisa pa lang ako, yung ginawa ko, yung voice message doon sa messenger, kakanta po ako at i-record at saksi po yun si Sister Grace. Kung ano yung ginagawa namin, sabi ko, pakinggan mo nga ako kung totoo, kung tama ba, kung okay ba sa ano, kung okay ba yun sa ano, pakinggan yung kanta ko. At doon ko na napatunayan na, ay Lord, salamat at biniyayaan mo na ako ng makapagkanta na ako para magamit ko sa pagpapuri sa iyo. At yun din po, no, katulad nga ng sabi na yung verse nung nakaraan na si Martha and si Maria, na si Maria habang ano nakaupo doon at nakikinig kay Jesus, no, tapos si Martha abalang-abala sa kusina. Yun ang buhay ko, parang Martha po ako kasi mahilig po ako sa kusina, mahilig po ako magtrabaho. Ayaw ko po makinig ng mga kung ano-ano, pero nung andito na ako sa community, naging dalawa na yung buhay ko, naging Martha na at naging Maria. Habang nagtatrabaho, nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Kaya yun po, malaking biyaya po yun na naging dahilan po yun o naging daan na patuloy po ako na nagsiserve sa kanya na may kasamang galak at pagmamahal. In Jesus' name, amen. Amen. And ngayon, ibigay ko po Sister Lani sa kanyang pagpatutuo. Sister Lani.
2: Thank you, Jesus. Magandang hapon din ulit sa ating lahat. Ako ganun din, may ano din ako na nung nag-aaral din ako, parang sobrang mahihiyain din ako, parang kung iano ka sa gitna ng teacher mo na ikaw doon magsalita, parang matutunaw ka sa hiya ba. Tapos nung pagpunta.

0: pumunta ko na dito sa abroad, kahit hindi talaga ako marunong magluto. Yung luto ko lang na parang simple lang na ang ating pamumuhay dyan sa Pilipinas. Pag nandito na sa abroad, lahat all around matutunan mo pala. Kaya pinapasalamatan ko yung Panginoon na marunong ako magluto ng Taiwanese na luto, na kung sa ating na luto na bang Pilipinas, sobrang simple lang. Dito, lahat na luto dito sa Taiwan, matutunan mo talaga na hindi mo pinag-aralan doon sa atin. Kaya yun ang inano ng Panginoon sa akin, na yung hindi ko natutunan noon, ngayon masyado na akong lahat na mga trabaho dito, parang all around. Kaya ngayon, sabi nga na isa J, yung parang kay Martha, kasi yung sobrang busy mo, yung hindi ka makikinig ng mga banal na salita noon, kasi yung trabaho mo ay laging sa kusina, laging parang yung trabaho may oras. May oras pag nandito ka sa ibang bansa. Eh, halos, kaya yun nga ang sabi ko, na minsan parang pagod ka at iniisip mo yung Panginoon, magkanta-kanta ka kahit sintonado, pero yung lakas ng yung spirit ng Panginoon ay dumadaloy sa yung damdamin at saka sa isipan mo, kahit minsan nga yung proaksa mo kanina nga yung lola ko, nagtatalo sila ng anak nga tapos sa akin din. Yung nakikinig lang ako, parang naano na ako kasi lagi lang nagsigawan. Kaya alam mo, parang inano talaga ako ng Panginoon na kumanta ako ng amin, amin, amin. Kasi parang naano ka, kaya parang yung silulak parang huminto, hindi na nagsasalita ng ano, kasi yun nga ang ano mo ba sa ano ng araw-araw ng trabaho mo, na bigyan ka ng talento ng Panginoon. Kaya yun, pinapasalamatan ko at pinupuri ko ang lahat ng kagalakan ng Panginoon sa akin at sa buong pamilya ko. In Jesus' name, amin at amin.
1: Amen. Thank you, Jesus. At ngayon, ibigay ko po Sister Yelen sa pagpatotoo. Sister Yelen.
2: Magandang hapon po ulit, brothers and sisters in Christ. Babasahin ko po muna ang biyaya. Ang lahat ng biyaya ay isang regalo mula sa Diyos. Sa Kanya, nagmumula ang ating lakas as kanya at mga pagpapala sa araw-araw. Totoo po na ang unahin ko po yung talent na parang na-excite ako o na-challenge nung sinabihan ako ni Sai J na maging animators. Isa po yun, kasi sa totoo lang, ang talent ko talaga is dancing. Mula noon nung nagdadalaga talaga ako is dancing. Yun ang hilig ko talaga. Kahit isa lang po yung audience ko, yung kapatid ko, sumasayaw talaga ako yan. Talagang hanggat may lakas ako, gusto ko yan. Gusto kong sumayaw. Pero nung sinabihan na talaga ako ni Sai J na maging animators, parang naano ako, parang iniisip ko kung saan ko, sana ko kukuha ng parang style. Pero alam ko naman na meron talaga yan sa prayer meeting, yung makikita mo ba sa start, sa introduction. Kaya, okay, parang accepted, challenge accepted. Parang ganun ang nasa isip ko. Tapos yung, parang hindi talaga coincidence ang mga nangyayari kung bakit nandito tayo sa Taiwan. Sa pangalawang talent, talagang pinakahabit ko sa part ng bahay is kusina. Yun po talaga ang sa mga testimony, yun talaga yung pinakagusto ko sa part ng bahay is kusina. Kaya yung cooking talaga is naging habit ko din, bumili ng mga different, yung maraming utensils. Alam ng pamilya ko yan na may mga iniipon akong mga ganyan, parte ng kusina. Yung ganun talagang gusto ko. Kaya parang yun nga, ay

0: isang biyaya na regalo mula sa ating Panginoon na hindi mo ine-expect na dito pala sa Taiwan, yung gift na yun ay madadala natin at yun ay napatunayan natin sa ating mga amo. Kung bakit tayo sa Taiwan at tumatagal tayo sa kanila kasi isa yun sa mga nagustuhan nila.
1: Amen.
0: Pag talagang marunong ka sa pagluluto. Marunong tayo sa taste ng kaya isa yun kung bakit at ang ating kanya-kanyang talento na may kanya-kanya tayong biyaya na galing sa Panginoon na talento. Kaya yung talent na yun is pinapag-grow, kumbaga, inaano natin, mas lalong nai-improve siya, di ba? Kasi keep and learn yung ginagawa natin at pwede nating i-share o gagawin natin sa ating pag-uwi balang araw. Isa na doon yung manto. Manto na talagang yun ang tinapay dito sa Taiwan na pwede nating gayahin o i-business pag-uwi sa Pilipinas. Kaya, thank you Lord sa mga talent na iyong ibinigay at ipinagkaloob sa amin, sa akin. At pinapasalamatan ko ng ibinabalik at pinapasalamatan ng ating Panginoon. In Jesus' name, amen.
2: Amen.
1: Thank you, Jesus. And may babasahin ako ng banal na salita na nagmula dito sa James 1, verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. So, yun po, no, ang lahat ng mabuti ay nagmula po sa kalooban ng ating Panginoon. At yun po ang bawat mga gifts, yun po na may kasamang spiritual. Yun po ang katulad nga din po ng gifts of, ano, of prayer tongue. Yung prayer tongue po ay hindi po natin alam yan noon. Pero simula nung narinig ko po yun sa komunidad, dito sa community, una, nagtaka po ako kung bakit mayroong ganun. Pero dahil nung napakinggan ko po kung ano yung meaning ng gifts of prayer tongue, yung prayer tongue po ay doon po na dahan-dahan ko po naintindihan na yun po pala ay maging daan para bumuhos ang banal na espiritu o yung holy anointing na nagmula sa ating Panginoon at pumapagitna sa bawat mga gawain or prayer meeting, mga kapatid. Dahil pag malakas po ang gifts of prayer tongue, yung pag-prayer tongue po ay totoo po yun. Dahil ilang beses ko na po yun na-experience na ang lakas po talaga at yun po ang maging daan at nagpupuspos sa atin, lalong-lalo na po sa anointing na kanyang ibinubuhos doon sa mga pagtitipon. At yun po ay nagpapasalamat ako dahil every time po na magtitipon kami, alam ko po yun nakasama si Jesus kasi ang lakas po ng anointing at yun po doon nakikita ko po sa vision ko na nasa tabi po namin ang maraming anghel at yun po sa gitna po si Jesus. Kaya thank you sa bawat biyaya, sa bawat mga talento na ipinagkaloob niya po sa akin at yung dagdag ko po na testimony na hindi ko po maisip na makapag-serve ako sa church kasi sabi ko simulat sa Paul isa po akong mahihiyain katulad nga din po ng mga kapatid kay Kristo, mga kapatid dito na kasamahan ko, sobrang mahihiyain po ako lalong-lalo na po sa harap ng maraming tao. Pero siguro yun nga din po ay dahil sa biyaya ng Diyos na makapag-serve ako sa church. At yun, nung una po, nung nagsabi na mag-altar server po ako, ang sabi ko lang oo. Pero doon po sa dahan-dahan, parang doon po ako na molda piece by piece, God molds me. Yun po, na-molda po ako sa bawat Sunday na mag-serve ako at yun po dahan-dahan po nawala po yung hiya ko na humarap sa pari, humarap sa iba't ibang lahi, na yun po na nagpapalakas ng loob ko na sa araw-araw, little by little po ayun po na naging daan na

0: na magpapalakas ng loob ko na sa isa, sa milyam-milyam ang isip ko, hindi ko alam na, na humantong ako sa gano'n na sitwasyon na yung makapag-serve sa church. Pero, pero yun po ay big blessings po yun, malaking biyaya po yun sa akin dahil makapag-share po ako ng time ko, ng talent ko, at yun po kasama na po yung treasure na pwede kong ma-share sa mga kapatid, at yun po na ang galak na nagmula sa puso ay hindi po mabalikan ng kahit ano, dahil yun po na ibinibigay mo po yung time, ibinibigay ko po yung time ko kay Lord. At yun po na nung narinig ko po yung seminar ng mga nagsiserve sa church, ayun po sabi ko, Lord, thank you dahil tinawag mo ako na maging isang instrumento or na maging parte ng isang simbahang Katoliko, dahil yun po pala ay malaking grasya po yon na ipinagkaloob ni Jesus ng ating Panginoong Jesus na pag nagsiserve tayo kay Lord sa pamagitan sa pagserve sa church. Kaya maraming salamat. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. At yun, ibigay ko po Sister Grace. Sister Grace.
1: Totoo po, no, na lahat po tayo, no, na nandito na sa ano, sa community ng Ang Diyos Kugma, mabibigay na natin yung ating time, talent, and treasure. No, na dati, hindi natin mabigay yung time natin sa Panginoon. No, doon natin binubuhos sa Marites. No, andyan, no, na sa true daily ano, prayer, no, we develop a closer, no, personal relationship with God, sharing with Him our success and failures, and asking for His guidance in our daily lives. No, tapos magbasa ng ano, ng banal na salita, makinig, no, ang ano nga bukas, no, ang gospel nga bukas, no, kung sino ang nakikinig, ang siyang sumusunod sa banal na salita ng Panginoon. Yung dyan, no, na tapos, no, yung gift of time is unique, no, because you are the only one who can give it, no. Ang tao lang talaga na makabigay ng time niya sa Panginoon, no, yung ano na nakarinig na tayo ng ano, ng banal na salita ng Panginoon, no? Parang kung sa Ilonggo pa daw ganyan gaw kita ba lang kung hindi makarinig ng banal na salita ng Panginoon, nang kulang yung ating ano, yung ating araw, no. At sa talent, no, na ano ko, naalala ko noong nasa ano ako sa Hong Kong, no, na meron kaming isa akong ano ng Legion of Mary doon. Meron kaming ano, may visitation sa ano, sa pilgrimage, sa ano, sa ano yan, sa pilgrimage, no. Yung ano ba, yung sa mga madre sa pare, no, nagbibisita kami, no, nagluluto doon, no. Yun pala, no, talent na pala yun natin, no, na ibinigay natin sa ating kapwa tao, no. At diyan po din, no, na nag-visit din kami noon sa ano, sa hospital, yung kasama namin sa ano, sa community sa Hong Kong, no, sa simbahan. May ano siya, may cancer, no? Kailangan bisitahin, no? Pero hindi pwede na marami kayo, kailangan isa-isa, kaya isa-isa lang ang magpasok doon, no? Kasi ano na siya, eh, yung ano na, yung tinaningan na ng anong kanyang buhay, no? Iyon, no? Salamat sa Panginoon na na-experience ko din yun na mag-visit sa mga may sakit, sa mga, sa ospital, no? At sa ano din sa kulungan, nakaano din ako, naka-visit doon sa amin yung nag-aaral pa ako sa ano, yung nursing, may visitation sa ano sa kulungan, no. Doon ko nakita yung mga ano, yung mga nakulong doon, parang mga kawawa, no. Pero nung isang nakakita sila ng mga tao, parang ano sila, yung masaya-masaya sila, nakakita sila ng tao. Well, dyan, no, nag-ano na kinausap sila.

0: kasi yung nag ano kami ng ano yung ano namin yung para sa ano namin mga assignment. At sa ano din no sa treasure no. Dati hindi din natin mabigay yung ating treasure no sa ating Panginoon. Pero nang dahil sa banal na salita ng Panginoon na pakinggan natin sa araw-araw no. Hinihipo niya yung ating ano yung ating puso na makapagbigay din tayo no kahit konti na galing sa ating puso no. In Jesus name, amen.
1: Amen. Thank you Jesus. At ngayon ibigay ko po Sister Lani, Sister Lani.
2: Magandang hapon din ulit sa atin. Ako din yung mga experience ko dito sa amo ko na yung binigay niya sa akin na tinuruan niya ako. Pinapasalamatan ko yung mga gift na tinuruan ako ng amo ko kung paano ako magluto ng mga dumplings, yung mga jelly, yung mga yung mga gumagawa ng mga flowers na parang sa mga wedding or mga anong mga klaseng bulaklak na nag-aaral siya, tinuturuan niya rin ako. Kaya yun no, pasalamat talaga ako sa Panginoon na nung wala pa ako doon, yung doon pa ako sa Pilipinas, na dito lahat ng ano na sobra ka pa sa nag-aaral, dito na natutunan mo na talaga. Kaya yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na yung mga gift na nabinigay sa akin, tapos yung sa mga anak ko na binigyan niya din ng mga gift, bawat isa na yung sumisikap sila ng bawat isa sa ila, na yung mga paghihirap ko, yung binigay ng blessing ng Panginoon sa akin, andito na sa akin lahat. Kaya yun ang kaya ngayon yun, babasahin din ako na sa Korinto verse 6, pakinggan ninyo ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang maghahasik ng marami ay mag-aani ng sagana. Kaya magbibigay ng bawat isa ayon sa pinasya niya. Huwag nang mag-aatubili o magpapilitan. Mahal ng Diyos ang maglugod ng magbibigay ang salita ng Diyos. Kaya pinapasalamatan ko ang banal ng salita ng Panginoon na ako medyo mahina talaga ako sa pag-iintindi. Pero pinapasalamatan ko ang kanyang mga guide sa lahat ng oras na hindi niya ako pinabayaan. Kaya binabalik ko at tinupuri ang banal na salita. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Thank you, Jesus. No, ang sabi nga dito na His love, faithfulness, and goodness remain constant all the time. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon, ang kanyang faithfulness, ang kanyang goodness ay mananatili sa bawat oras sa atin, no? Kaya yun po, no, mayroon din akong naalala na kaya pinadala ako dito sa Taiwan dahil mayroong purpose ang Panginoon sa akin. Dahil katulad nga ng sabi ng ating mga kapatid na ako'y walang wala din, inosente sa lahat ng bagay nung umalis ako ng Pinas. Sobrang inosente ako sa lahat ng bagay dahil alam ko po yun sa sarili ko na wala po akong alam, hindi po ako marunong magsalita, kahit nga mahina po ako, kumbaga mahina po ako. Hindi po mabilis yung ano ko, yung utak ko ay hindi po mabilis umintindi. Sobrang mahina, pero namulda po ako simula sa una kong amo hanggang sa tumagal. At yun po ang pakiramdam ko, ako na po yung pinakaswerte na OFW na napadpad dito sa Taiwan dahil nakasanayan ko na po ang pagsalita ng Chinese. At yun po ang malaking

0: dito po ako dahil nga po may purpose ang Panginoon sa akin. At yun nga po, pinagkalooban niya ako lalong-lalo na po nung nabuksan ko yung sarili ko na makapagbigay ng aking oras, ng aking talento at ng aking treasure sa mga gawain, sa lalong-lalo na po sa community, sa ating community. At yun po ay naging daan po yun na dahan-dahan po na namulda ang puso ko na yun po na makatulong ka na sa kapwa mo na mayroong wala, mayroong balik man o wala. Yun po dahil ang Panginoon nakikita niya na yun po ay siya alam niya yun na ang tulong na yun o blessings na yun na ma-share mo sa kapwa mo, sa mga kapatid, ay nagmula yun sa kanya na dapat din ibalik sa kanya. In Jesus' name, amen. And ibigay ko po, Sister Yelin.
1: Totoo po. And ayon po dito sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Each of you should use whatever gift you receive to serve others as a faithful stewards of God's grace in its various forms. Tama po na may kanya-kanya po tayong talent o gift galing sa ating Panginoon. Kaya dito po sa ating topic ngayon na every gift and talent from God as a spiritual power and wisdom. Para po sa akin, isa po sa gift of God sa akin, sa aking buhay, is my salvation. Yung pagligtas po sa aking buhay. May kunti po akong i-share kasi ang layunin ng Diyos, ang buhay ay hindi aksidente at hindi rin pag-aari natin. Ito ay regalo mula sa Diyos at ipinagkatiwala niya sa atin. May kunti akong isishare na gift of life ang ibig kong sabihin. Na nung panahon na maliit pa po kami, ang lugar kasi namin dyan sa May Kamalig is talagang palayan at maraming puno. Mas ano ba tawag dyan? Yung parang forest. Talagang masasabi mo talaga yung words na may mga mariit pa nga. Pero nung panahon na yun, baby, talon. Baby pa po yung kapatid ko. At ako ay almost 2 years na rin siguro. Nangyari po yung pagligtas sa akin. Kasi ang lugar namin at ang pamumuhay pa noon ay ibang-iba. Kawayan ang bahay. Tsaka yung may mga butas, yung ano ng kawayan, na pwedeng ipasok yung kamay. Naalala ko kasi itong itestimony kasi yun yung unang-unang pagligtas sa akin ng Panginoon. Yung gift of life para sa akin, yung salvation niya. Kasi nung time na yun, ang sabi sa akin ng magulang ko, hindi ko yan makakalimutan, na pareho sila na may nananaginip, na mayroong kamay na humuhugot sa akin. Pero ang kamay na yun is kamay na maitim, na mabalahibo. Talagang doon ko na napaisip ako kanina kung ano yung i-share ko. Ito yun. Pareho silang nagising. Nagising sila na talagang totoo pala ang nangyari. Actual pa na nangyayari na talagang grasya ng Panginoon na ipinakita sa kanila, sa kanilang panaginip na iligtas pala nila ako. Yun ang unang-unang hindi ko makakalimutan na talagang sa gift of life ko na talagang iniligtas ako ng Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko yun sa Panginoon na doon pa lang sa murang edad ko ay nailigtas niya ako. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon na siyang dapat ibalik sa kanya ang lahat ng ito. Ang pasasalamat at papuri sa kanyang pangalan. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Thank you, Jesus. Ano yun? Ibigay ko po si Sister. Thank you, Jesus. No, and thank you, Lord. And salamat pala, Nana. Yun nga din po na

0: sa banal na salita dito na nagsasabi na God has not changed. He still performs miracles today. The same God who opened the Red Sea, healed the sick, and raised the dead is still moving. What He did before, He can do again in your life. No, totoo nga din po nasabi dito na kung ano yung ginagawa noon ay mangyayari po yon sa bawat buhay, paulit ng paulit. No, kaya nga ang sabi dito sa Hebreo 13:8 na Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. No, yun po ang salita ng Diyos na lagi nating tandaan, ang Panginoon ay andyan lang yan sa araw-araw at magpakailanman. At yun nga po ang bawat kanyang mga himala, yun nga din po na siya din po ang Panginoon na katulad din po na sa pagbukas ng Red Sea na makapag-held ng sick, makapag-pagaling ng bawat sugat, at yun nga din po at makapag-milagro sa mga patay na katulad po ng patay natin na pananampalataya, at yun po mamilagruhan po yun at magkaroon na po tayo ng pananampalataya, at yun nga din po na ang mga ginagawa niya ay patuloy po yun na siya, patuloy niya po yun ginagawa sa bawat buhay natin. Kaya yun po ang kabutihan ng ating Panginoon, na ang goodness ng ating Panginoon ay andyan po sa araw-araw. Kung tayo lang po ay kung hahawakan lang po natin, at yun nga din po yung kanyang banal na salita ay isagawa po natin sa bawat at manahan po sa bawat puso natin, dahil ang Panginoon lang ang may alam ng bawat buhay natin. No, kaya nga maraming salamat dahil sa pamagitan ng komunidad ng Ang Diyos Gugma, namulda po tayo, lalong-lalo na po yung pananampalataya natin. Kaya maraming salamat, Jesus, sa iyong buhay at makapangyarihang banal na salita na naging daan, naging instrumento, at naging nagpupuspos ng bawat pananampalataya namin, at yun nga po ang aming pagmamahal sa kapwa na laging nananatili dahil kasama ka namin sa araw-araw. In Jesus' name, amen and amen. And ngayon, wala na po kaming oras, and ibigay ko po ang ating mga kapatid sa kanilang last parting word. Sister?
1: Peace be with you all, brothers and sisters in Christ. Inananyahan po namin kayo sa lahat na nanonood sa different media platforms. Kung meron po kayong mga kamag-anak dito sa Taiwan, you can message us sa aming Facebook account, ADG Taiwan Chapter, or sa Facebook account ni Sister Nini G. Arcel, ni Sister Yellen Guardafies, ni Sister Lani Pelungkuli, ni Sister Grace Sudasa Perez, at kay Sister May Balitor Sapyo. Welcome po kayo sa ADG Taiwan Chapter. Our schedule of monthly gathering or prayer meeting every third Sunday of the month in Missionary Sisters of Providence, number 19, San Min Road, Xinjiang District, New Taipei City. Thank you po. God bless everyone.
0: Thank you, Jesus. Sister?
2: Salamat. Salamat sa lahat, at inanyaya ko po kayo. We invite everyone to share your blessing to our community. If you feel prompting of the Holy Spirit, and do it gladly. At ang Panginoon ang magbabalik ng walang humpay na biyaya sa mayroong pusong matulungin. May we receive blessings upon blessings. In Jesus' name, amen and amen.
0: Amen. Thank you, Jesus.
3: Amen. To all brothers and sisters in Christ, we invite to everyone to watch and believe in miracles. Dito po sa Ang Diyos Gugma Taiwan Chapter. Every Saturday,

0: to 6 p.m. and via different Ang Diyos Gugma media platforms. In Jesus' name, amen. Thank you po.
1: Amen and amen. And nagpapasalamat po kami ngayon sa aming technical side, kay Brad Frenel, kay Brad George. Thank you so much, and may the Lord God bless you, lalong-lalo na po sa ADGFM Studio. Maraming salamat po sa time na ipinagkaloob mo po sa amin, and ang Panginoon ay magbabalik sa iyo ng walang humpay na biyaya. In Jesus' name, amen and amen. And sa muli po nating pagsasama sa next episode ng Believe in Miracles, mayroon na naman tayong topic na pag-uusapan at pagnilayan. And maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa inyong pakikinig at pagsubaybay at pagkikiisa sa ating programa ngayong araw, lubos ang aming pasasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong magsama-sama, matuto, magnilay tungkol sa kaniyang salita. In Jesus' name, amen and amen. And ako po ang inyong kapatid, Sister Nini G. Arcel, and kasama ko po ngayon si Sister
2: Grace Celesta Perez
3: and Sis Lani
0: and Sis Yelen Guarnapies.
1: At ito po ang aming programa, Believe in Miracles, every Saturday 5 to 6 p.m. Dito lamang po kami mapapakinggan sa 94.7 Kalinog and 98.9 Estancia and 92.5 Patnungon and ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. Mapapanood sa ating Facebook page, ADGFM, and sa ating ADG, Ang Diyos Gugma Online Radio. In Jesus' name, amen and amen. And maraming salamat sa inyong pakinig. And may the Lord God bless. And sa ulit po, muli tayong magkita sa next Saturday sa aming next episode and sa aming programang Believe in Miracles. In Jesus' name, amen and amen. And let us raise our hands and pray with our brothers and sisters joining and listening via different media platform. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa paggabay sa amin ngayong hapon. Hallelujah, Jesus. Ikaw po ang Panginoong Jesus na magpupuspos ng iyong banal na dugo sa amin sa araw-araw. And ikaw po, hallelujah, Lord God, ang magbantay sa amin, sa mga gawain namin, kasama po ng mga kapatid namin kay Kristo. Hallelujah, Jesus. And may your healing hands, hallelujah, Jesus, and your holy anointing be upon us, hallelujah, Jesus. And may your Holy Spirit, hallelujah, Jesus, fall upon in our hearts, hallelujah, Jesus. Lord God, hallelujah, Jesus. Kaya pinapaubaya na po namin sa iyo ang bawat buhay namin. Kasama, hallelujah, Jesus, ng aming mga kapatid na sumasama ngayon, hallelujah, Jesus, at nakikinig sa programang ito, Lord God. I-bless mo po, Lord God, ang bawat member ng komunidad ng Ang Diyos Gugma, mula po sa chief formator, leaders down to members, hallelujah, Jesus. Lalong-lalo na po, Lord God, ang aming head servant, Brother Edwin A. Daulo, and Sister Leia, hallelujah, Jesus. Ikaw po ang Panginoong Jesus, Lord God, na patuloy, hallelujah, Jesus, na magbuhos ng iyong banal, na magbuhos ng iyong walang humpay na biyaya sa aming head servant, hallelujah, Jesus, at magbibigay dagdag lakas, hallelujah, Jesus, at makalangit na karunungan, Lord God. At ikaw ang Panginoong Jesus, hallelujah, Jesus, na magprotekta sa kanya sa araw-araw, lalong-lalo na po sa bawat gawain, Lord God, ng community, hallelujah, Jesus, at sa kumpletong kagalingan, Lord God, ni Sister Leia, hallelujah, Jesus, at ang bawat membro ng kanyang sambahayan. Lord God, i-bless mo po ang aming head servant, hallelujah, Jesus, at ikaw ang magbibigay, hallelujah, Jesus, tremendous Holy Spirit, triple anointing and healing deliverance, hallelujah, Jesus, ang ikaw ang magbibigay, hallelujah, Jesus, ng lakas, hallelujah, Jesus, katulad ng ibong agila, hallelujah, Jesus. Lord God, sealed him with your most precious blood, hallelujah, Jesus, at puspusin mo po siya ng iyong banal na dugo. In Jesus' name, amen and amen. And i-bless mo din po, Lord God, ang aming chief

0: for me to our sister King. Hallelujah, Jesus. Bless her, O Lord. Hallelujah, Jesus. Pour out your abundant blessings. Hallelujah, Jesus. Kasama ng kanyang pamilya, Lord God. At salamat, Hallelujah, Jesus, sa pagtawag ng aming chief formator at sa pagpili sa kanya na maging leader ng international ministry. Hallelujah, Jesus. Ang aming pinapanalangin, Lord God, ikaw ang magbabalik ng walang humpay na biyaya. Hallelujah, Jesus. Kasama sa aming upcoming second international convention this coming December, Lord God. Ikaw ang Panginoon na magbibigay at magpupuno ng aming pangangailangan, lalo na po sa aming chief formator, Sister Ging. In Jesus' name, amen and amen. Amen. And we pray also, hallelujah, Jesus, Lord God, ang aming mga kapatid na andyan sa hospital, andyan sa bilangguan, Lord God, ikaw ang Panginoon na magbisita at maghipo mula ulo hanggang talampakan at kanilang maangkin ang kumpletong kagalingan. In Jesus' name, amen and amen. And i-bless mo din po at ikaw ang magpapagaling, hallelujah, Jesus, sa aming mga kapatid, Lord God, lalong-lalo na po kay Tay Nursing, hallelujah, Jesus, kay Brad Fritz, kay Sister Merlinda, kay Sister Ichel, kay Sister Annabelle, kay Sister Julie Hopper, hallelujah, Jesus, sa lahat po ng aming mga kapatid kay Kristo na andyan sa hospital, Lord God, ikaw ang Panginoon na magbisita, hallelujah, Jesus, at kanilang maangkin ang kumpletong kagalingan at magtunaw lahat ng mga cancer cells. In Jesus' name, amen and amen. At kasama amen din po sa kumpletong kagalingan ni Father Junik, ni Father Ronald De Leon, hallelujah, Jesus, kasama sa paggabay sa aming spiritual director, Father Primar, kasama kay Father Mark, kay Father Anthony, hallelujah, Jesus, sell them with your most precious blood sa araw-araw nilang mga ginagawa. In Jesus' name, amen and amen. And i-bless din po, Lord God, hallelujah, Jesus, ang lahat ng mga gawain ng komunidad ng Anxious Gugma, lalong-lalo na po sa mga nalalapit, hallelujah, Jesus, na mga paglalakbay dyan sa Manila, sa Mindanao, hallelujah, Jesus. Protektahan mo po sila ng iyong banal na dugo, hallelujah, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Kasama din po, Lord God, sa mga bawat pamilya namin, hallelujah, Jesus, bless them, O Lord, and seal them with your most precious blood. In Jesus' name, amen and amen. Lord God, bless mo din po, Lord God, ngayon, hallelujah, Jesus, kasama ng ADG Media Ministry, Lord God, ikaw ang magpupuno ng pangangailangan lahat ng mga istasyon, Lord God, at ikaw pa ang Panginoon na magpupuspos at magbubuhos ng walang humpay na biyaya. In Jesus' name, amen and amen. And hallelujah, Jesus, siliuhan mo po itong panalangin, hallelujah, Jesus, ng iyong banal na dugo through the intercession of Blessed Virgin Mary and all the angels and saints in heaven. In Jesus' name, amen and amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: At is it was in the beginning, is now, and shall be without end. Amen.
0: In Jesus' name, amen. Kaya mga kapatid, stay tuned, and susunod na po ang susunod na po at antabayanan ang programang ADG International Prayer Meeting dito lamang sa ang Juice Gugma Media Ministry. At kami po ay nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig, nananahan at sumasagawa sa atin. Nananahan at sumasagawa sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Let's give glory to the Lord. 3, 2, 1, glory. Thank you, Jesus. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless everyone.
2: Offer your gifts with a smiling face. And when you pay your tithes, do it gladly. The Lord will not delay. Give to the Most High as He has given to you. Give generously to the Lord according to what you have. The Lord will repay. He will reward you sevenfold. Sirach chapter 35, verse 8 to 10. This sacred text segment is brought to you by Nene G. Arcina. Sa mundong puno ng hamon at pagsubok, may mga kwento pa rin nagpapaalala na ang himala ay totoo. Sa bawat panalangin na may pananampalataya, may Diyos na kumikilos sa paraang hindi natin inaasahan.
3: Minsan tahimik, minsan biglaan, pero laging sakto sa tamang panahon. With God, all things are possible.

0: Kaya huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Maniwala.
1: Dahil ang himala ay nagsisimula sa pananampalataya.
0: This is Believe in Miracles ng ADG Taiwan Chapter.
2: Believe in Miracles.

Now put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangabuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot.

O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Oh. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan man mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo ina mala Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan Ginoo nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: touch me
1: again.
0: He touch me. He touch me.
1: Yes, I believe.

0: The Lord is not secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim your Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini. Ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan, ginakon, Ginoo. Kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan. Nga halin sa tagipusoon, iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo ina mala Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan Ginoo nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

Kung may ari diri nga nakasala sa imo, ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Maribas sa sisters. Buhat ina. Nga balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad. Buhat sang Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Kung wala siya dere, ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.

tumayo at lumaka, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa mga kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kag sansala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imong kaugalingon. Nga nag-upod sa kay Jesus.

Sin is very powerful. Imuon kang aparati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko. Ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkinulsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga magahatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan. Sa Jesus lang ang magahatag silang gahong.

hindi magdwa-dwa. May mga masakit subong na tungod sa sumpa kag sa sala. Hindi magdwa-dwa na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Na may kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mo sa mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw sa linya, ang imo sala ginapatawad man. Sininya sa libro ni Santiago. Tumuwis. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin. Tagin mo sa katuhin na. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagkapakot ka, hindi ka mag-gadlog, magtuo ka. Sa sinigid ka tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbatod ng kapatawaran.

0: you, Father.
1: Parang ginahigugma ninyo mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahibok ninyo sila. Kagkon ang ginapahulang ninyo ang nalangin ang makabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan ng inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kag magbaton kamo, singdako nga ba, kag magabaton kamo, singdako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong. Kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo, hindi kamo magpangkondinar sa inan. Kag ang Diyos hindi man magkondinar sa inyo, magpatawad kamo. Kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang. Pag ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo, nasukob sing maayo, nagaso, nauyog, kang nag-awas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban. Amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo.
1: Amen.
0: Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid siya ni sabisan kay Sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay yung tinapay, nga regalin sa langit. Hindi ini kasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kagwala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi singgayon. Let's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa sini ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan naton nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda naging baton ta si Jesus. Inang mga mabudlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

My brothers and sisters, si Jesus, nagibo na sa bagpo, tagbalik at apusan ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugalingong nga dugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagbabalaan mo, ngayari ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kag makahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung siling ko, ha? Tandai ang ginasiling ko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo upod ka, Jesus, tandai ang ginasiling ko. Tandai ang ginasiling ko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagduo ikaw na may matuod ikaw ng kasugdanan sa Diyos, lungod ka, Jesus. Kaya naghimo ikaw sa butang, ganun ka pa matuod ka ikaw iya. Kaya nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo na mabudlay na butang, kaya nagatuo ikaw na ikaw membro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo na butang na sakripisyo sa imo. Kaya nagatuo ikaw na ngayon membro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagkakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Iti mahadlok. Panghayo ka na sun. Yes! Tanan ka mo din nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Diyos tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo. Sa pagbaskod. Nga pagtuo, ang Diyos na ginamay mo, kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible, sa adyay na. Yes! Pangayo! Kamu nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro ka mo sang panimalay sang Diyos. Ang nagasugid sa aton, amo ang Diyos nga buhi. Kaginahatag yato ng, sa aton ng sekreto.

Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer nato natin kagalingon sa mahal, Ginoo. Liwat, i-offer nato.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga mangkatapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iukdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan nga ang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudon nato ng kabatuoran. Kanaga pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungod sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon kinaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.

0: Jesus.
1: He died by Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa krus. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa yakamatayon.
1: Upod sa yakamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala
0: ko. Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag gid sa akon.
1: Kag ginhatag gid sa
0: si Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaigugma sa akon.
1: Nagaigugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugma sang Amay. Bisan pagkamatayon tungod kay Jesus nga naghatag sa akon sa kasugdanan kag madaog ko ang tanan nga temptasyon kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali makasakripisyo ako tungod si Jesus, iyari sa akon makapatawad ako kag makahatag ako
1: makahatag
0: sa mga butang
1: sa mga butang
0: nga ginapahimo sang Dios sa akon
1: tungod si Jesus
0: iyari sa akon
1: iyari sa akon
0: kunin mo o Dios at

Yes. Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gagin pundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo. Pagi sa pagigugma, kaga nagay gugma saya indi pagpabayan sang Dios. Kabay nga indi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers. Amen.

0: karon balaan nga may. Ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay. Kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sa sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahit sa pagpangabuhi. Mataas ka sahit nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidahid sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan ngayon eh. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Amen. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat i-offer natin natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat. I-offer natin.

0: Amen. Ganit nagapangamuyo kita. Tungod sa kabinan kay na ang Diyos magbag-o sa ato na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kuno nato ng kabaturan. Kanagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa. Kag sa ilang ang mga kabataan, mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuan. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matapo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa kita ko kamat ko kamo nga sarang lang kamo makasulod sa ginarian sang langit kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasaguan kag sa mga parisayo inyo debatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan pero karon nagasiling ako sa inyo nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagadtalon sa upmanan kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy way pulos ka way kapulos pagadtalon sa pinakataas nga upmanan kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpaimpyerno gani kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar kag magpakigusay sa imo utod kag galing magbalik ka kag maghalad sang imo dulot sa Dios kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa upmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa hukom kag ang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya kag isulod ka sa bilangguan nagasiling ako sa imo magapabilin ka didto tubtob mabayaran mo ang tanad mo nga bulta.
1: All together, please. I was crucified.
2: I was crucified.
1: And I died with Jesus.
2: And I died with Jesus.
1: On his cross.
2: On his cross.
1: And it is no longer I who live.
2: It's no longer I who live.
1: But Christ lives in me.
2: But Christ lives in me.
1: The life I live now.
2: The life I live now.
1: I live by faith.
2: I live by faith.
1: The Son of God.
2: The Son of God.
1: Who loved.
2: Loved.
1: And died for me.
2: And died for me.
1: And I can face all conditions.
2: And I can face all conditions.
1: By the power of Christ.
2: By the power of Christ.
1: Working in me.
2: Working in
1: and
2: me.
1: And because Jesus lives.
2: And because Jesus
1: I lives. Will live.
2: I will live.
1: I will not die.
2: I will not die.
1: And no one can snatch me.
2: No one can snatch
1: and separate me.
2: And separate
1: from
2: me.
1: The love of the Father.
2: From the love of the Father.
1: And of Jesus.
2: And of Jesus.
1: Jesus is the Son of the Living God.
2: Jesus is the Son of the Living God.
1: He is my Lord and Savior.
2: He is my Lord and Savior.
1: He loves me so much.
2: He loves me so much.
1: And I love him so.
2: And I love him so.
1: This is my statement of faith.
2: This is my statement of faith.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan, kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa ukmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagadtalon sa ukmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagadtalon sa pinakataas nga ukmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo, ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigiusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigiusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasaling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo ng bolta.
1: All together, please. I was crucified.
2: I was crucified.
1: And died with Jesus.
2: And died with Jesus.
1: On his cross.
2: On his cross.
1: And it is no longer I who live.
2: It's no longer I who live.
1: But Christ lives in me.
2: But Christ lives in me.
1: The life I live now.
2: The life I live now.
1: I live by faith.
2: I live by faith.
1: The Son of God.
2: And the Son of God.
1: Who loved.
2: Who loved.
1: And died for me.
2: And died for me.
1: And I can face all conditions.
2: And I can face all conditions.
1: By the power of Christ.
2: By the power of Christ.
1: Working in me.
2: Working in
1: and
2: me.
1: And because Jesus lives.
2: And because Jesus
1: I
2: lives.
1: I will live.
2: I will live.
1: I will not die.
2: I will not die.
1: And no one can snuts me.
2: No one can snuts
1: and separate me.
2: And separate
1: from
2: me.
1: The love of the Father.
2: From the love of the Father.
1: And of Jesus.
2: And of Jesus.
1: Jesus is the Son of the living God.
2: Jesus is the Son of the living God.
1: He is my Lord and Savior.
2: He is my Lord and Savior.
1: He loves me so much.
2: He loves me so much.
1: I love him so.
2: And I love him so.
1: This is my statement of faith.
2: This is my statement of faith.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.

Jesus, mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

Now in His presence, in His presence, be set free. Amen. Receive your miracle. Amen. Amen. Receive your transformation. In His presence, chimpo na inisibong. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan yung subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan yung gusto niyong matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan yung subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaaway nga nag-ulipon sa Israelitas. Gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagtabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo mga cancer ang tanang nagpahadlok sa inyo. Tulukan niyo yung nasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig ina sa pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong. Abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes,

na ang tuawi. Isiling sa imo tagipusoon, pariyo sang ginsiling sa mabay nga ginadugo, sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon, kung matandog ko lang ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

Yes, buhi ikaw! Buhi ikaw! Kagyari-kagari! Kaginahimo mo, subong! Ang kayuhan para sa abot! Batunan niyo, subong! Ang kalwayan sa tanang kahatlok! Yes! Yes!

sa nagtawa sa Jesus sa banwas ng Bethlehem, ng sakop sa Montaña. Nga sa panahon, nga si Herodes ang hari, may nagabot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nagkatuon sa mga bituon, nagpamangkot sila, din balang bata, nga nagtaho ng mga hari sa mga Hudeyo. Yara man blasya sa inyo, tagipusoon nga nagtaho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang ibituod sa pagsubang sini sa sidlangan kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunudlo sa kasuguan kadagpamangkot siya sa ilang. Diin bala, magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwas ang Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang, kunsan o ginagawa.

You're like, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sang tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipuzon, atong mabatyagan.

Jesus, nangyari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lambag at pilas nag-ayon sa amin. Sagtanan nga masakit ka.

Malatian nga yara sa amon gawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan namon, Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kag ginatuuhan namon kag ginilisugdan. Nga subong ang ibong nga presensya nagaayos ang tanan nga ginapatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato niya. Nang iyang espiritu sa amon, yara nagahulag. Oh, ginatuuhan naman.

kapte ang kabot, sang ibot o kagwala. Remember, my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuhi sa pong. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo. Amen.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo, sa naman ito nga, wala, inetiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son,

ang Ginoo ng pagkamaayo sa imo subong adlaw. Ginapagkamaayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subong git. Yes. In the name of Jesus, we claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

I pray here on the wall. I pray the Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o ba yun ang pangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu na nagbalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

pulong na garimain, hindi pagpakawat ang pulong ng inyong nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahom ba ang good mo subong? Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa imo. Nabanhaw siya para sa imo. Nagkayab siya para sa imo. Agad ba angkod mo ang espiritu ng balaan? Tuoy na sa mo.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa awal na una kagagipusun, ginaitan ko kamo sa ngalan na Jesus kag sa ngalan sa ministry ang ID. Ginamandaran ko ikaw po kag po na ginamandaran ko kamo in million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kaginaklaim ko sa po nga mga Ginoo nga nagtawag sa aton. Oh, magahatag sang kapawa kag makita nimo inang yagin saad nga gawon, inang iyang saad nga persona kag makahiu sa ikaw subong sa iya. Oh, ikaw kagit panginmat iya Jesus agud maangkon mong gawon tuuhi ina ngayara na ina sa imo

0: ko ng gugmas ang Dios, yara sa atong tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Nabatihan yun natin ang binzahe. Kung sa diin man, nag-a-istar inang gugmas ang Diyos, siguro gid siya, gang Diyos, yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nag-apamati, kung nag-atuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatsagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen?
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who feel, He fills our heart with His love. Amen?
1: Amen.
0: Kunyara siya, ang gugma sang Diyos yari sa atin. Balanggid natin. Balanggid natin ngayara siya. Liwat kang taho natin sa mga kaisa.

Mariposa Sisters, ibu'y anato ng tanan ng mga bugat kaya rin sa ato. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanan na ginakim-kim naton, hindi tamabuyan. Na may pagsalig, ng Ginoo, labaw pa sa sinang ginakaptan das mo. May ikazarang siya sa paghatag sang ato nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Iyatag. Ibuy agod maangkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

0: Salamat, Ginoo. Salamat. Thank you.
1: Ano ba lang? Ang

Need ka makilala si Jesus, ihalad natin sa ka-Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa silingaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon na sugata.

Siya Ginoo, ginahanglan ko sa imo. Ginahanglan ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahanglan ko sa imo. Ginahanglan ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panimalay, ginahanglan ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari dire. Kag tanan ngayara sa ministriya, ginahanglan naman sila sa imo, Ginoo. Buhi ginahanglan. Pamatiin, Ginoo, ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma. Jesus.

to you, I have a savior. I have a savior.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo ina mala Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan Ginoo nga sablag sini. Agud makita ako nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit,

0: touch me
1: again.
0: He touch me. He touch me.
1: Yes, I believe.
0: He.

0: The Lord is not secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid nakon sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginilisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isang tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanawon sa ikatlong adlaw.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda po ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda po ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisyas mo. Kung mahimo mo ina. Mari ba sa sisters? Buhat ina. Nga balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad. Buhat sang Diyos.

pagkod wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.